0: 92.7 Thunder FM ka kya the aur city 93.7 Thunder FM ki no navy get 15 after 8 o'clock. It's up and up and up. Dance was brought to you by a Big Shot Hot Dog. Bigati Salasa Swank Sabunsa. We get 15 down 8 o'clock. Last hour now the program of the sweethearts. Jason Steele Parel manning the show until 9 o'clock. It's a hazy, hazy Monday morning. Actually, buong araw, hazy tayo. Kaya naman meron tayong warning pa rin, ano? Kaya naman, mag-ingat po tayo. Maglagay tayo ng face mask sa ating mga bibig, sa ating mga ilong. Kung kinakailangan, iba ayaw ng face mask. Nasisira din kagwapuhan at kagandahan. Hindi po, may halaga dito ngayon, ikalusugan. Hindi kagandahan ng kagwapuhan, ha? Kaya naman kung okay lang naman, mag-face mask tayo. Pinapayo nga na N95 yung gamitin natin, Kung wala ka naman importante lakad ngayon, wala ka naman pupuntahan, huwag ka na lang lumabas ng bahay. Tapos isara daw ang pinto at ang mga bintana. Kasi usually, ang tendency natin, di ba? Ay, para presko, buksan natin. Sa panahon ngayon, hindi na po. Dahil sa meron tayong haze, isinasara at pinapayo po na isara ang mga pinto at mga bintana. Shoutout natin ang mga sumusunod, ha? Magandang umaga muna. Ang Wabes family na Barangay 31, good morning. Labi na sa pinakabuutan daw ng kapitana kay Kapitana Delia Wabes. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lady M, good morning din. Shoutout sa inyo. Thank you so much for always listening. Pero pakinggan nyo muna ito, ha? Nahibalo ba mo nga na ay mas barato pa nga paagi para magbutang o kwarta sa inyong GCash? Kanabang walay patong, walay fees? Duha ka paagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung na may paryente gikan abroad nga magpadala og kwarta o kung naamoy online job o makadawat og sweldo gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta. Basta verify GCash user, likay forms, likay pila sa remittance center. Libre ang pag-claim og remittances gikan abroad via cash-in sa GCash app. Ikadua, pwede magpa-cash-in sa official partners na libre. Sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center, guban pa. Hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong fees. Mag-cash ina, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE-TM or 02721-39999. Other networks' fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero in cash fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants nationwide. Yun na mismo yun. Magandang umaga. Mga taga Concord Public Market, magandang umaga po sa inyo. Marlong RM Station is now listening. Actually, hindi na nakakapagtaka yan kasi everyday nakikinig sila. Everyday galanog-lanog ang kanilang monitor. Magandang umaga po, ha? Thank you! Sige, padayon lang, ha, sa inyong pagpaminaw dihan da bida. Iba ka na sa mga bahay ngayon. Magandang umaga din po sa inyo, ha? Sige lang, tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw. Baka naman maswertehan na yung bugas at saka groceries natin. Kasi meron akong draw that's within the hour. 18 minutes after 8. I'll be just taking a break here. Magbabalik pa tayo with more. Mga sweethearts, padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM kaganti oras ni 93.7 FM Pokinon. That was the orbit for you. Then celos, celos. That song was brought to you by Fresca Tuna. Go go go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Demsa Robles, magandang umaga. Maraming salamat sa pakikinig, ha. Kumusta kayong lahat dyan, brother? Thank you saan lugar man kayo, saan area ka ba ngayon? Thank you, ha. Tagang salamat. Ito ba, magandang umaga rin. Shoutout natin ang mga sumusunod, ibang sweethearts natin all the way from Kauswaga na Mendoza family. Isang good morning, kina Ludet at lahat ng iyong miyembro ng pamilya. Tagang salamat sa pagpaminaw. Efren Uwayan, magandang umaga rin. Tapos na pala yung piyesta dyan, ha, sa may upol, ha. Aba. Happy Monday morning. Shoutout sa mga taga City House, Balanang Upol. Kina Vivian, kay Kathy, kay Grace, kay Mark, at saka kay Angel. Maraming salamat po, ha, sa inyong pangikinig. Sa mga taxi drivers, I would like to remind you, pwede-pwede po kayo sumari sa ating The Price is Rise Overload, ha. Okay, just in case lang, you wanna join, e text nyo lamang ang inyong pangalan, kompleto pangalan yan, with your name and your signature. Hindi. Siyempre, hindi kasama yung signature. Ang inyong pangalan at ang inyong apelyido, isama niyo na rin yung pangalan ng inyong taxi. Okay? Ganun lamang kasimple. Text mo lamang sa 0961-8924-927. Otro, ha? That's 0961-8924-927. Okay? Para naman ay magkaroon ka ng chance na makapag-uwi ng bugas at ng groceries. Hindi na mabawasan pa. O, yung pang-boundary mo. 8:32 on the clock. Ito na ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Nasa linya natin ngayon si HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
2: Good morning, Jason Still. Good morning, sweethearts. Karina, galing tayo ng Ipunan. May kalawagan pa naman pagdating ng intersection ng Bara at papunta ng Bulwa. 20 minutes ago, Jason, maluwag pa naman ang Bulwa Highway. Yung lalo na po yung papasok ng Cagayan de Oro City, maluwag pa 20 minutes ago. Hanggang nakarating tayo, diretso-diretso ka, Jason, mapunta ng Kauswaga. Stop and go lang po dyan sa may banda po ng may isang traffic light dyan. Papunta po ng NHA Kauswaga na may maluwagan po naman hanggang diretso-diretso. Ang yung Marcos Bridge natin, Jason, maluwag na maluwag. Hanggang nakarating tayo, banda ng same break to, lapasan, may kaluwagan po naman. Dito sa banda po ng Kuta, Jason, yung galing kang Kupan, papasok po ng Busa. May heavy traffic na po sa ngayon, Jason. Yung papasok ng Cagayan de Oro City, galing ka ng Kukman. Hanggang nakarating kami dito sa banda po ng Kukman, papunta ng Baloy, may slow moving nito sa ngayon, Jason.
0: Ayun! Sige, may pasahero ka ba ngayon?
2: Yes, may pasahero, si Ma'am Ethel.
0: Sige. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasahero. Thank you sa your report, HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
2: Yan ang litis sitwasyon ng mga kasadang nadanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Juicy Boy, Kuratanara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung Fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng Fresca tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng Fresca tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 92.7 FM again. The other city, 93.7 FM. We get on. We get 44 minutes at 8 o'clock. That's a sugar honey iced tea, baby monster for you. Oh, isang magandang umaga. Sina Belly. Anong Belly yan? Sina Belly at ang Mendoza family. Dumagdag pa mga taga-Kauswaga dito. Hindi ka naman nakalista. Oh, magandang umaga. Ha? Pinapahabol natin. Salamat, ha? salamat sa inyong pakikinig. Yan, family nila yan sa may Kauswaga. Thank you sa palaging pagsubaybay. Mayong buntag niya na pita. Ito na, magandang morning. Shoutout natin. Aguy, nakurat ko nga nung galanog-lanog na yung matingog sa gawas. Grabe. Saan yan? Sa may garbage truck with body number CT209. Shoutout sa driver ng same namot. Ano to? Dinhi sa kamamanan. Talaga ba? Ang lakas daw ng monitor ng garbage truck. Naka-hard FM. Shoutout sa driver ng naadiha. CT209. Doon sa ating gwapong driver at saka doon sa mga kumukuha ng mga basura natin. Yung mga heroes natin. Yung mga bayani. No? Talagang salute sa lahat ng mga masisipag natin mga garbage collectors. Ba? Naka-hard FM sila. Good morning, mga gwapo! Shoutout sa may Sayas na Minaw Garon, ha? Magandang umaga po sa inyo. Anong pangalan ninyo? Gina pala, Gina. Magandang umaga. Yan. Thank you, Gina. Nagang salamat sa pagpaminaw. Dihan da pita. Alas na, para mamigay naman ulit tayo ng bugas at groceries. Paminaw! Draw na naman! Roleta! Piliin mo sino ang ating second winner. Ang aming studio, nandito po sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, Abay sa West City Central School. Oy, driver! Napuno tayo sa drapag sa driver. Taxi! Ang pangalan ng taxi ay M&R Taxi. That's M&R Taxi. Ang pangalan ng driver ng M&R Taxi na nakadaog ng bugas at groceries, Michael Jude Sabido. Michael Jude Sabido ng M&R Taxi. Congratulations sa kadaog kang bugas at groceries. Ganda sa ating first winner kanina, si Jeneline Gaco. Jeneline Gaco ng Bunbon. Congratulations sa kadaog sa kang bugas at groceries. Ito, re-announce ko lang. Iba pa mga pangalan, ha? Yung mga nanalo pa ng bugas at groceries. Roque Titar ng Hilltop Makanhan. That's Roque Titar ng Hilltop Makanhan. Congratulations. Danilo Taban ng Parola Makabalan. That's Danilo Taban ng Parola Makabalan. Congratulations. Pero thank you, Maria Sheila Obenza. Maria Sheila Obenza ng Hilltop Makanhan. Judith Carbajal ng District 2 Consolacion. Congratulations, Judith Carbajal. Nakadaog sa ka. At si Prince Cyborg Bulingot. That's a Prince Cyborg Bulingot ng Marjun Taxi. Congratulations sa mga pangalang nabanggit. Mga nanalo yan ng bugas at groceries. Sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po'y hating sa atin. O hating sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, on a Saturday, 847 times like brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ba tayo with, final minutes sa ating program. Stand by, mga sweethearts.
1: Heart 92.7.

92.7 FM kag yan de oro city 93.7 FM pagkinoon. It's a pagtingin sa from Ben and Ben. Ang dami pang humabol na nagpapashoutout sa atin. Ihabol natin. Ay! Magandang umaga ang Don Castanxi nakikinig sa atin ha. Ayan, magandang umaga din. Ganun din sa may Mar Barbershop. Oo, si Jason Steele po ako. Always daw naka-background music ang Hard FM. Shoutout sa mga igagaw sa may New Bohol, Quezon, Bukidnon, kay RC Kagaanan. Ganun din kay Jimmy. Magandang umaga. And also kay Gao, Emiat, kay King. O kay Auntie Arlene Maislem. Yeah, maraming salamat and thank you so much for listening. Huwag nyo kalimutan, i-follow ako sa aking Facebook page, ha? Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan. That's Jason Space Heart FM. Maraming salamat. Enjoy the rest of your hazy Monday but beautiful morning. Alright? Wala tayong funny kasabihan ngayon, ubusan. At tabihan na ng music from the Heart Program, kung piling naman si George at si Dr. Heart para sa ating mga paboritong mga love songs. Ha? Have a great Monday! Panayon sa pagpaminaw mga sweethearts. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Naniniwala si House Prosecutor Terry Ridon na hindi makakabuti sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala siyang tiwala sa mga law enforcement agency at justice system ng bansa. Ayon kay Congressman Ridon, taliwas ang pahayag ng Vice Presidente sa panawagan ng kanilang kampo na litisin sa Pilipinas ang dating Pangulo. Anya, dapat ding mag-ingat ang mga Duterte, partikular na ang Vice Presidente sa kanilang mga pahayag dahil posible itong makaka-apekto sa kaso ng dating Pangulo. Samantala, usap-usapan ang pag-aresto ng Vice Presidente nito lamang Sabado at nakalabas matapos makapagpiyansa. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukidnon. Mayong buntag mga sweethearts, first day of the week. Bangon-bangon. Oo, ala, kilos-kilos tayo para maganda ang ating the rest of the week. Hey, this is George. Up until 11 o'clock, music from the heart tayo. Ngayong ika-asyete ng Setyembre. 7 days, first 7 days ng Burmans. Parang ang bilis ng panahon. We're now down to the second week already. Already? Oh, thank you so much. Parang ang sarap lang isipin. Eto na. Oh, dahil nga 2 oras tayo magkakasama, puno ng love songs at puno rin ng kwentuhang magpapainit ng ating mga puso, di ba? Sa mga nag-aabang ng ating question of the heart. Ikaw ba, sweetheart, sa pagdating sa relasyon, second chance ba ang kailangan ng isang relasyon na shake? Alam mo yun, nasa verge of breakup. Naniniwala ka ba na second chance ang kailangan nito? O bagong simula? Ala, napa ba'y second chance? Pwede isa pa. Again, second chance ba ang kailangan ng nasirang relasyon? O bagong simula? You text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Ang ating Facebook page, Heart FM, 92.7 Cagayan de Oro City. We get Coco Lee coming right next. With Before I Fall in Love. Sweethearts, let's talk about love and everything that goes with it. Ngayong umaga, keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart mo.

0: Extra Fizz!
1: Uy! Naibago nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig na kaon!
2: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
3: Ako si former Governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro. At saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa PhilAus Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilAus Adventure website sa www.philausadventure.com o di kaha tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. PhilAus Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon 9:31 and the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. This is George till 11 o'clock. Music from the heart. I know you're tuned in. I know you're glued and you wanna vibe. Gusto ko lang talaga ng good vibes, George. Yeah. Me too. Diba? And of course, sa mga sweethearts natin na nag-aabang, alam ko kasi isa sa mga, alam mo, routine na namin talaga na mag-antay ng inyong question of the heart. I'm waiting for that. Well, wait no more. Second chance ba ang kailangan na nasirang relasyon o bagong simula? Simula. O biglang, alam mo yun, yung parang relasyon na you're on the shaky moments, nasa sitwasyon kayo na parang nag-iisip na, di ba, may mga ganyan eh. Alam mo yun, yung parang, hala, ano ba to? Parang iba na yung nararamdaman ko sa relasyon namin. Kasi, ang distant na niya. Paano ba? Is it another chance? Or, why not? Bagong simula. Meaning, hiwalay. Diba? Separate in different path, but not in, you know, different hearts. Pwede ba yun? I guess so. Well, someone can stay in your heart no matter what. Diba? Anyways, yun ang ating question of the heart. Sa mga nagbe-breakfast ngayon, maayong-maayong buntag. And speaking of breakfast, kainan. Naku, syempre, nakikinig dyan ang Dina's Food House. Hello po kay, oh, hello po sa Paayas family, Ampong family, Lorife Galve, kay Donna Gailoa, John Purse Pahe, kay Nilia, kay Ate May Sato. Uy, may ano daw dyan? May haluvers. Tama ba, haluvers? Yung halo-halo. Dugang salamat ha, Dina's Food House. Oh, thank you, thank you. Hi din sa mga sweethearts ko na sina Galbanaag. Nag-comment sa ating post. Sabi niya, good morning, Kaheart FM. Hello to my Pakard members. Sira na nga yung relasyon. Wala nang second chance. Lagi. Ito naman, oh, yung birthday girl. Happy birthday, my beloved Sarah Dakay ng Upper Nazareth. Mwa-mwa. Sabi niya, for me, depende sexy George like ang inagibuhat ay pag-cheat. No second chance. Oh, yeah. I definitely agree, birthday girl. And if you have more thoughts on that, well, you can let me know. I-text niyo si George, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, sa lahat ng mga naka-online, Heart FM 92.7 dash Kagayan de Oro City, paki-comment, may post po tayo dyan ha. And of course, yung ating, ano, yung ating messenger. Alright, I'll be waiting for that. 9:32 on the clock. Well, I'll be back. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Kahit saan.
5: iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
7: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
8: Kami mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
6: Heart FM ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 10:21 ang ating oras. Good morning, sweethearts. Second hour ng ating programang Music from the Heart. Kasama si George at si Dr. Heart.
1: If I ever fall in love again,
2: I know you're everything.
1: Parang second chance din yan.
0: Parang
1: digbagong simula.
0: Alam mo, parang para sa akin, Dr. Heart, sa ating Question of the Heart, sa nasirang relasyon, second chance could be a great opportunity para malinawan kayo kung kayo ba talaga o hindi.
1: May kasabihan nga eh. Everybody deserves a second chance.
0: Correct.
1: Pero
0: correct.
1: May depende na halagay dyan. Diba? Depende sa degree ng sakit nga. Diba?
0: True. Kung ano yung naging nangyari doon sa relasyon.
1: Yeah.
0: Kasi madalas natin nakikita, nalalaman na you know, the common love issue, especially nowadays, is yung miscommunication.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kapag daw na nasimula na yan, yung miscommunication na yan, na-explain mo, napapaliwanag mo, pero yung kabila kasi parang andun na yung thought, andun na yung higpit na, firm na yung kanyang belief na ganito ang nangyari.
1: Ayun.
0: So, paano pa magpapaliwanag?
1: Alam mo, it all boils down to sinasabi natin miscommunication. Sinasabi natin other term for that is hindi nagkakaintindihan.
0: Yun.
1: Diba?
0: Good, nagsinabtanay.
1: So, mahirap pag hindi nyo iniintindi yung sarili, yung bawat isa. Diba? Magkakaroon talaga ng miscommunication.
0: Correct.
1: Pero hanggang kailan ka iintindi? Yun ang tanong.
0: Diba? Kailan mo, hanggang kailan ang iyong PC, sabi.
1: Especially pag hindi nire-reciprocate yung love na binibigay mo dun sa taong. Para ako na lang ba talaga lagi? Ganito na lang ba talaga lagi? So nagkakaroon ka na ng mga questions sa sarili mo.
0: Oo.
1: Diba? Ano ba stand ko dito? Diba?
0: Nako.
1: Hanggang sa lagi na, babalik-balik yun. So magkakaroon ng friction between the two of you. Parang nagkakaroon na ng stress dun sa relationship. And then eventually, love will fade. Ganun na mga nangyayari.
0: Totoo yan.
1: Eto muna, hi kay Melissa Robete. Good morning. Sabi niya, good morning daw. At sa husband daw niya na si Jimmy, ingat. Jimmy, ingat sa pag-drive araw-araw. Akala ko naman kasi inyo bilhin.
0: Sir Jimmy Coloso ng Ever Taxi.
1: Si paganda yung biyahe ngayon.
0: Good morning.
1: Nga. Iyon. Love na love ka daw ng wife mo. Ayan, talaga. Amping dad, yun ang sabi.
0: Kalami. Hi ate Melissa. And si Galbanaag naman. Nako, sira na yung relasyon. Wala nang second chance.
1: End na agad. Uy, si Renessa Dahay, kilala ko to. Sabi na for me, birthday nga nito ngayon. Ayan, sabi niya, for me, depende, sexy George, like ang iagibuhat ay pag-cheat, no second chance na agad. Happy birthday, Sarah Dahay. Sarah D.
0: Happy birthday. Ayan, nakakirantahan ka sa ere. Mahal natin yan, si Sarah D. Ayan, si Ma'am Joel.
1: Kala ka na ba ni Mami D?
0: Siguro anak yan, Mami D. Pareho silang energy eh. Oo. Si Ma'am Joanne Renara, no more second chance. Cheat is a cheat. He will do that again and again. I'm not stupid.
1: Galit yata si Ma'am Joanne.
0: Thank you, Ma'am Joanne.
1: 3180, sabi niya, hi DJ George and Dr. Heart. Pa-shoutout naman diha. Mga taga-Kugman. Ano yan? Talidhay?
0: Ayan.
1: Sa akong love, si Kai Gabato. Ayan, more power. Si Satar. Ayan. Hi sa'yo.
0: Ito naman si Demsoy Robles. Good morning. Nine second chance if lalaki ang nag-cheat. Ganun ba yun?
1: Pabor-pabor yan, Demsoy, ha? Parang gusto ko na rin pumabor sa'yo.
0: Favoritism man ka. Pwede ba yun? Good morning, Demsoy.
1: 5196. Thank you daw. Ayan. Thank you din sa pakikinig lagi sa Heart FM.
0: Ayan, si Sarah D. Thank you, Sarah D.
1: Ah, si Sarah D pala ito.
0: Oo, si Sarah D.
1: Nagtabok-tabok lang ang message.
0: Oo.
1: Sige, ano kaya sa tingin ninyo? Magkakaroon pa ba ng second chance? O di kaya ay magsisimula ka na lang ng bago kapag nasira yung inyong relationship na inaalagaan. Pabot nyo sa amin yung mga thoughts, yung reaction dun sa ating question of the heart, pagsasaluhan natin. Hanggang alas 11 po tayo ng tanghali, dito pa rin sa ating programang Music from the Heart, kasama si George, and of course, ang inyong Dr. Heart. 10:28, magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually, wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City and 93.7 Heart FM Bukidnon. Nicole with Panaginip. Asa panaginip na lang kita.
1: And that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz.
0: 10:41. Still with George and Dr. Heart here.
1: Hindi na ito pa. Si Nicole.
0: Kasi pag paulit-ulit na ang sakit na ginagawa sa'yo, hayaan na lang kita, sa panaginip na lang kita. Diba?
1: Sa dreams
0: ayaw na lang second chance, diba?
1: No, kasi ang hirap nun, Dr. Heart. Sabi nga nila, the more that you hold on to something that is struggling or that is hurting you, the more that it will make you realize na hindi yan para sa'yo.
0: Ito nga, sabi ni 1120, sabi niya sa kanya daw, no more second chances, Judoy. Lalo na kung sobrang toxic na. Alam mo yung feeling na di ka na nga tinatrato ng tama, may kasama pang cheating. Ma-fall out of love ka talaga kasi paulit-ulit yung mga sakit eh. Kaya sometimes, the best second choice is you give yourself that healing and start over without them. Para asa po ng second chance kung walay kabaguhan. You nailed it.
1: Yeah, paso. Pak talaga. Ayan, hello muna.
0: May hugot to si 1120.
1: Ang galing lang kasi minsan kasi Dr. Heart, nagiging wise tayo sa experience. Nagiging wise din tayo sa mga bagay na nagpasakit din sa mga puso natin. Kaya, second chance is not wrong. Walang masama sa second chance, ha?
0: There's oo
1: nothing
0: naman.
1: Wrong
0: oo
1: with
0: naman.
1: Giving second. Kahit pa, ikaw 1,000 chance.
0: Ang tanong nga lang lagi dyan, George, ang tanong ko dyan, kung nandun pa ba yung love?
1: Yun
0: diba?
1: Na.
0: Isa din yan sa basihan, eh. Love, nandun pa ba yung love? Nandun pa ba yung respeto? Nandun pa ba yung pagsaling sa usag-usa.
1: Diba? Yun ang pinamang lamas yun for a good relationship. Kaya, minsan, timbangin talaga. Hindi man madali magbigay ng second chance. At hindi rin madali mag-let go. Diba? Hindi madaling bitawan ng isang tao. Ang point dyan at the end of the day is ikaw ba, kamusta ka after your decision?
0: Ayun. At syempre, lahat ng desisyon ay pinag-iisipan ng malalim yan.
1: Oo, at pinapanalangin yan. Ayun. Bago ang lahat. Rihanna Farr, good morning!
0: Mami Marilyn Gonzalez, good morning sa'yo. Sabi niya, good morning, my sweetie G and Dr. Heart. Murag na pa man sa akong sense of hearing ang katsado kanindot sa mga sa mga kanta sa concert kagabi. Ay, oo, nakita I saw you there, ha, Mami Marilyn. Nalingaw jud mi ninyo ba? Sana maulit muli. Happy birthday daw kay Sarah D ng Upper Nazareth.
1: Nalingaw si Mami. It was fun. Nakita ko yung happiness ni Mami. Ayan, happy Monday kay Sir Efren Wayan. Sabi niya, sa akin depende. Kung totoo siyang nagbago, bakit hindi? Everybody deserves a second chance.
0: Yun. Yung nga sabi ko, di ba? So, dapat sincere yung pagbabago na sinasabi natin. Sabi naman ni Gigi Hazel Kaituna Ming, depende kung ano ang sumira at sa relasyon at kung may tunay pang pagmamahal at pagbabago. Kung pareho pa kayong willing umamin sa pagkakamali, magbago at muling buuin ang tiwala. Second chance ang maaaring kailangan. Pero, hindi ibig sabihin na babalik kayo sa dati. Kailangan itong maging bagong paraan ng pagmamahalan. Pero kung paulit-ulit na ang sakit, panloloko, kawalan ng respeto, o ikaw na lang ang lumalaban, baka bagong simula na ang kailangan. Kahit masakit. Ay! Sabi niya, may karunto pa ba? Minsan daw ang second chance. Umuhugot na sana ako doon sa dulo. Sabi, minsan ang second chance ay hindi para ibalik ang dating relasyon, kundi para malaman kung kaya ninyong magsimula uli ng mas tama.
1: Galing.
0: Ay, ang siyang tunay.
1: Shoutout sa inyo dyan ha, sa Simplicity Vulcanizing and Car Wash para makabalan. Thank you, Ate Gigi at ang Ming family.
0: galing naman. Sige, keep your messages coming. Babasahin namin lahat po ng mga mensahe ninyo patungkol po dun sa ating question of the heart. 10:46 ang ating oras. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
4: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
5: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Kaganti Auto City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Rob Danielle. Ikaw sana nga.
1: Ah.
0: Ikaw na sana eh.
1: Kaso.
0: Parang ito lang yung ano, kanta para dun sa comment ni Rie kanina.
1: Di ba?
0: Ayan, sino ang pipiliin? Sino ang iibigin?
1: Ako, naniniwala talaga ako na sometimes, hindi talaga sometimes, pero nangyayari na may taong ipinapakilala sa atin ang universe, pero hanggang pakilala lang.
0: May kanya-kanyang reason yung mga taong dumadaan sa buhay natin, George. Diba? Ikaw ba, hindi ka ba nakahanap kagabi? Akala ko pa naman, sabi ng Okaraga kagabi, pagkatapos ng concert, makauyab ka na. Diba?
1: Parang nag-enjoy ako sa concert, pero naghahanap nga ako, saan ba dito? baka hindi pa yun yung tamang panahon.
0: Ayan. Ay, pasalamatan muna natin ha, Bahandi Entertainment. Yay. And 90DB Productions. Ayan, maraming salamat for trusting Heart FM, being the official radio partner of Bagani sa Gugma.
1: Bagani sa Gugma.
0: The Okaraga major concert in Mindanao. Ay, ang dami nag-enjoy kagabi.
1: Ay, grabe. Mm. Grabe. Alam mo yung Dr. Heart, yung na-surprise ta. Ako personally, na-surprise ako.
0: Mm-hmm.
1: On how the show went.
0: Yeah.
1: Kasi marami akong mga expectation na na-exceed.
0: Talaga.
1: So, kaya sa lahat ng bumubo ng Okaraga, saludo. Thank you, thank you.
0: Congratulations, Adam, Sherwin, and Kenneth.
1: Kenneth,
0: no? Galing, galing. Uh-huh.
1: And to the rest of the crew, si ano, ha? Yung kanilang leader.
0: Ay, alam ka, doon ka nakatutok eh, kay Vince.
1: Kay Vince, oh.
0: Nako, talaga naman.
1: Para makilala nyo siya, punta kayo dun sa Facebook page ng Okaraga.
0: Boxer pala yun.
1: Boxer yun. Oh. Yung kanta nila na Paranimo, official music video. He was there as one of the boxer.
0: Oo.
1: Siya yung ano doon, protagonist. So you watch out for Vince.
0: Sige, before we end the show, eto ma, may mga pahabol pa ha. Mula kay 6554, sabi niya, hi Dr. Heart and ever gorgeous George.
1: Buya.
0: Sabi niya, second chance, pwede if there's an effort, dapat ma-feel not as double or pwede triple effort dapat. Di top how chances. Ana iya japo no truth.
2: Ano?
0: Ano ba tapaw? Tapaw is mababaw, di ba?
1: Yes,
0: okay. Sabi niya, heartaches maheal pero the scar remains. Atong hinumdumon, trust is not given. It is earned. At the end of the day, the foundation of any relationship is trust. Thank you, RMV.
1: Si RMV.
0: Hi sa'yo, RMV.
1: Good morning, ha? Gusto ko yung may pag-anon kayo, may ipa-initials. 8906 naman, mula kay Igig to. Sabi niya, once is enough. Kaya hindi natin maiwasan ang paulit-ulit ng mga kasalanan na hindi madaling mapapatawaran o mapapatawad siguro ito ng tao. In terms of relationship and friendship, there's no second chance. Because it takes a lot of courage to forgive the partner and give a second chance. But for me, no second chance na. Kahit too many demanding situations tungod sa nag-sorry many times but still not acceptable. The only way to prevent that is prayers to God who gave us a second chance in what we do. Ay, may po, ito this is a good point kasi sabi niya, di ba, ang Panginoon nga nagbibigay ng ilang beses.
0: Pagpapatawad at pagbibigay ng chance sa tao, di ba?
1: Pero para sa kanya, no second chance.
0: Oo.
1: We can forgive siguro the person. Pero another chance with you, murang magunaho na or mag-assess muna before you do.
0: Yung mga pangyayari sa relasyon, may kanya-kanyang level of pain. Kung bakit humahantot sa pag-separate ways.
1: Correct.
0: Tayo din ay may kanya-kanyang level sa pagbibitaw ng ating desisyon. Kung magbibigay pa ba tayo ng another chance o di kaya ay magsimula ng panibago. tayo mag-wrap up na.
1: Yes. Dahil panibagong show na naman. Yeah. Ang susunod.
0: Susunod na po ang programang Heartbeats, 11 until 1 o'clock in the afternoon. Talaga mapapainda kayo sa mga tugtugan na yan habang nagtatake ng inyong lunch. Okay? Si George, babalik mamaya.
1: Mamaya naman ha, alauna hanggang alas 3, we have Dear Heart. At mamayang gabi din, abangan ako for Heart.
0: Oy, talaga?
1: 7 to 9 p.m.
0: Lagi ka na lang, ha? Ay, pwede kayo mag-greet on air, ha?
1: Yes, oo. And request din.
0: Oo, kaya nga Heartlines, yung linya namin yan sa inyo. Bubuksan namin para sa inyo, di ba?
1: So,
0: para
1: exciting.
0: Para makapag-wash out kayo.
1: Pa-wash out niyo yung mga... I-wash out ninyo.
0: Abangan mamaya si George, 1 to 3 for Dear Heart and 7 to 9 ng gabi para sa Heartlines. Papaalam na po kami. Maraming salamat ha, sa nagpadala ng kanilang mga messages at nag-participate dun sa ating Question of the Heart. Mga nagpapabate, maraming salamat. Taxi drivers, lahat ng drivers ng Cagayan de Oro, maraming salamat for listening to us. Always talaga yan. Papaalam na po kami. Again, this has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili pong nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat po kayo lagi. And always remember... We heart you. Bye for now.

0: Misterioso.
1: Heart FM time. It is now 12:03. Heart FM News Update.
2: Nagpaalala ang City Health Office o CHO sa publiko na mag-ingat at gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa posibleng epekto ng haze at hindi magandang kalidad ng hangin. Kabilang sa mga payo ng CHO ang pag-iwas sa matagal na pananatili sa labas, lalo na kapag makapalang haze, at maglilimita sa mga outdoor activity mula tanghali hanggang hapon. Particular

0: Heart FM Time. It is now 12:30.
1: Heart 92.7.
2: Mga sweethearts, naibaluba mo nga naay mas barato nga paagi para magbutang o kwarta sa inyong GCash? Kanabang walay patong, walay fees, duha ka paagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy paryente gikan abroad nga magpadala og kwarta o kung naamoy online job ug makadawat og sweldo gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyong GCash wallet ng kwarta. Basta verified GCash user, likay forms, likay pila sa remittance center. Libre ang pag-claim og remittances gikan abroad via cash-in sa GCash app. Ikaduha, pwede magpa-cash-in sa official partners nga libre sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center, uguban pa, hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong nga fees. Mag-cash-in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM and 0272139999. Other networks, fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants nationwide.
3: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa unom ni oy? Unsa unom ni oy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
4: Overload? Tama.
1: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
4: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
1: The price is rice. Overload.
4: Marami ang mananalo. Araw-araw.
1: Kaya sweethearts,
4: padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
1: Heart FM's The Price is Rice. Overload.
8: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala na ilain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
11: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM,
7: Iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Labihan na baka kabisi sa imong pang adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabuhat simong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
5: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa unam ni oy? Unsa unam ni oy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
4: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
5: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
6: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. But let's take it slow. Yeah, let's take it as easy as we can on this wonderful Monday. Oy! Maying hapon. 1:30 on the clock and George
1: love
0: reminding you to be good as, you know, as you can be. Okay. Welcome to Dear Heart. Oh, sa mga, you know, who just, what do you call this, tune in ngayon. Oh, maying hapon ha. So let's celebrate love this afternoon and this weather. Medyo okay yung weather natin, hindi masyado mainit. Pero we are still monitoring this, baka mamaya, di ba? Yes, we are still checking. Oh, baka ulan or something like that. But we need to be ready just in case. And let's go ahead and hear you out. We got a message from 5574. Hi to Mommy Amy Balumadres and Mayor Miles. Naku, Mommy. Hi sa mga taga-Kabamanana. Mommy Roxanne Macha, si Lorimer Sakala, Wilma Osorno, Barbie, BBQ Family. Oh, naku, muntik ko na ma-barbecue. Oh, BBQ Family sa mga nag-late lunch. Maying hapon. Hi din daw kay Mommy Marilyn Gonzalez. Oh, nag-lunch ka na ba daw? Mommy. Oh, speaking of, sabi ni Mommy, coming out ba? This one goes out for you because I know you love Carpenter so much. Oh, Mami Marilyn Gonzalez. And hello din sa ating mga sweethearts. Diyan sa may Ace Queen Fabricator, sa mga welder o painter na si Romnick. Diyan sa may Marlogs Kanituan. Thank you sa inyong pakikinig. 1419. And I'm very much open for your shoutouts and requests. All you have to do is text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City 131. Let's go and hear more. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
2: Sea Ice Purified Ice.
3: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo.
2: Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po.
2: for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagandio, 93.7 Heart FM Bukidnon 2:31. Ay, ang saya. That was Angela Bofill, and that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Should never be too late. Hi, Igig! Kaya, kamusta ka? O, sinamahantay ni Igig o, sa ating programa Dear Heart hanggang alas 3. Pero, may request na siya para mamayang gabi. Sige, I'll try to play that, ha? I'll try to play that requested song of yours. I'm not the same. Amula pala sa Claveria, ito si Rhea Zamora. Sorry naman. George, 24 hours, Minamino. Ah, mamaya, ha? Tumawag ka. O, sige, mamaya sa ating heartlines, you call me so that we can talk and you can greet some people on air. At ma-play natin ang request mong song. Ihanda mo ang iyong request song. Mukhang ano eh, intense yung ating araw ngayon. Sige, relax mo. Oo, sa mga nagbabiyahe, well, take care. And again, lagi ko talagang paalala sa inyo. Eyes on the road and ears on your stereos. Oh, para walay kuan ba? Oo. Tapos huwag nang paabutin sa ulo yung init ng panahon. Pasagdi na ng adlaw dihan. Basta ikaw relax ka lang habang nakikinig ng Heart FM. Again, I would like to congratulate our sweethearts, 90DB Production, Bahandi Entertainment for a successful concert ng O Caraga. Marami ako nakikita online o sa social media. Congratulations! At oo, tama yung nakita ninyo doon, ha. May nag-propose talaga. Congratulations po doon sa nag-propose. At marami pa kayong aabangan dito sa Heart FM. Manako, basta. Padayon sa pagpamina for surprises and prizes. Gusto mo yun? Gusto mo yun? Lagi George, no? Mamaya, speaking of prizes, mamimigay ako ng The Prizes Rise Overload. Abangan yan, ha? So, i-text mo na ako, 0917-1579-927. At sa ating Facebook page, Heart FM 92.7- Kagayan di Oro City. Nabilaw ka. 233. Yes, support love songs. At marami pa. O, chikahan tayo, ha? You better stay tuned. Only here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares, kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong premyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiyan na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka, ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro, ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. This is a good reminder that whatever you're going through, you know, just a little boost for you. There's always a rainbow after the rain. Lilipas yan, ha? Lagi nga natin sinasabi, laban diha. 2:50 is our time, and you're still with me, George, dito sa programang Dear Heart. And again, I'm inviting you to be with me later, ha? 7 to 9 p.m. for Heartlines. Exciting. Ito naman, hi to Igig. Oh, sabi niya, larga ko buhol for my mom's 57th birthday this Saturday. Uy, ingat ka, ha? Itry kong i-play itong request mong song, okay? Ayan, shout out din natin si Sir Eddie Kenya, dyan sa may maramang bukid noon. Mga taga Noise Key Food House, yeah, make noise. Ayan sa natin, Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Maylene Hermoso, Jess Kenya, og si Apple, pati si Grace. Uy, maayong hapon. Thank you sa inyong pagpaminaw lagi, ha? I didn't get them soy Robles. Thank you, Dems. May hapon diha. O, dyan sa may maramag Bukidnon. Abay, eto na nga yung promise ko kanina. Let's go and share some blessings dito sa The Price is Rise Overload. Blessing time! Kaya naman, umikot ka na, Ruleta. Ayan, yung mga winners natin kaninang umaga, ha? Aguy. O, punta na kayo dito sa ating station, sa 5th floor, FICO Admin Building. O, dito sa may Ilaya Carmen, Vamenta Boulevard, katabi ng West City Central School. Hangad lang, kanina na yung building na blue. Oo, tapos before the gate, ha, yung entrance gate ng West City Central School, may signage naman doon na Heart FM. Sige, pasok ka. Tapos, dala ka ng ID mo, do not forget, para maklaim ang iyong premyo. At sa aking pag-iko, tayo ay napatigil sa... Ay, dito lang. Kapitbahay, oh. Barangay Carmen. Barangay Carmen Dropbox, eto na. Bubunot, bubunot. At ang ating nabunot, ang kanyang address ay Vamenta... Grabe, naginig ka. Kapitbahay. O, Vamenta Boulevard, Barangay Carmen. Congratulations sa Jeanette Pimentel. Jeanette Pimentel, dyan sa may Barangay Carmen, Vamenta Boulevard. Usaka, anhi, baklay. Sakay ugrela or sakay usikad. Sana this is not really that far. Oh, mag-claim na, ha? 14 days po yung claiming period natin. 8 a.m. to 5 p.m. Office hours and office, ano lang din, office days tayo. Mondays to Fridays. At ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Let's go! Love song sa mainit na panahon. Dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Mas tututukan na ng mga guro sa pampublikong paaralan ang kanilang pangunahing tungkulin na pagtuturo matapos bawasan ng Department of Education ang kanilang administrative workload at paperwork. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara,

0: 92.7 FM again, the Oro City, 93.7 FM, booking on. We got 19 minutes at 3 o'clock. Good afternoon, everybody. Isang mainit, hindi naman ganun katindi. Pero mainit pa rin, ano? Nahapon po sa inyo ng Monday, September 7, 2026. Afternoon edition ng ating pagsasama-sama. Ano pa nga ba? Hard afternoon drive. It's our program until 5 o'clock. Ano ba nang inyong plano? Patay ka muna. Yung mga nasa trabaho, ako na bahala sa ating mga dugtugan, ha? Yung mga magpapalipas ng ilang oras to? 1, 2, ha? Wala na lang. Less than 2 hours na lang ko. Bago mag-alas 5. Ako na bahala sa mga tugtugan natin. Hindi mo mapapansin, alas 5 na kaagad, ha? Dali na, baka naman may load ka dyan. Dapunin ang inyong mga telepono. Simply press the numbers 0961-892-4927. That's 0961-892-4927. Of course, my name is Jason Steele. I'll take good care of you hanggang alas 5 ng hapon. Sige na! Kasabay ng inyong pagme-merienda. Mag-commercial break muna ako saglit, ha? Maybe hindi pa nga pagme-merienda yan. Mag-iisip pa lamang kung ano merienda. Babalik natin, we get something from Earl Agustin. Marami pang iba. What a sweep up ahead. Kaya naman, sweetheart, padayon sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: Hard 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises.

0: 92.7 FM ka gayan the aur city 93.7 FM ke on heavy ke 33 minutes at 3 o'clock over October for you to see got amen amen ang oras yan hindi jaden ng fresh katuna go go go sa sulit 27 pesos SRP lang. Isang magandang hapon. Ah, ganito ah. Ah, nagmerienda na kaya ito. Devs and Robles, maraming salamat sa pakikinig. Sana'y magandang iyong hapon dyan. Merienda na. Lahat ng mga motoristin natin, lahat ng mga drivers natin, nakakaramdam na ng, tawag dito, pagkalabit. Tawag dito, pag-asim ng mga sigmura. Dahil gutom, ano? Naghahanap ng merienda. Sige, maghanap na ng merienda dyan, ha? Yung mga drivers natin, ano? That you're kind of starving. Sige, tapling sa gamay. Tapos hanap ng makakainan. No? Ganito mga oras ng mga merienda time ng mga drivers natin, eh. Taxi drivers ba kayo? Sige, merienda na. Walang pinipili ang oras. At anong klaseng sasakyan pa minamaneho mo. Basta nakaramdam ng gutom, may tawag kami dyan, yung kumakalam na ang sigmura. Tawag sa amin dyan, kumakalam. Ibig sabihin, naigahikap-hikap na sa imong kuto-kuto. Diba? Sige, merienda time na. Yung mga drivers natin, yung mga ayaw naman paawad sa pamamasada, sa pagmamaneho, hindi ba kaya sa pagwadwad at paningkamot. May merienda yung mga yan habang tumatakbo. Pero hindi advisable yan. Pero kung tinatin na pala naman, biskuit, ice lang. Diba? Pero kapag full meal, hindi ina-advise na habang nagmamaneho, kumakain. Ha? Kasi naman, magtitinidor ka kung tsara, wag na. Pero pong mga biskuit, ice lang yan. Kung ayaw niyong papawan sa inyong paningkamot. Pero mas masarap eh. Mas ma-feel mo, mas malalasahan mo. Pag doon ka mismo kumain, di ba? O sa mga restaurant, o kaya mga eateries. O, speaking of eatery, magandang hapon po. Sa lahat ng mga eatery ngayon na naka-Hard FM, yung mga nagsiserve ng merienda ngayon, uy! O sa may specialty ninyo diha. Yung iba naman sa inyo, talagang sud anog kanon lang, ano? Yung iba kasi late na eh. Late na nagla-lunch. So, ang merienda nila, lunch na rin. Para tipid din. Maganda nga po, may nag-text dito, sabi niya, Jason Steele. Sino ikaw? Lagyan mo ng pangalan mo para ma-shoutout kita, ha? Abangan natin mamaya yung ating unang... Hindi pa kalam to, hindi pa lang to una. Pangatlong winners ko na to. Kasi naman, kaninang umaga, nakapag-draw na ako ng dalawa. Pero last winner natin for today. As para po sa ating bugas at sa ating groceries, I should say. Okay, ulitin natin yan, ha. Yung another winner will be drawn in a while. So abangan natin lahat yan. Isa na naman ang mananalo at mag-uwi ng bugas at saka ng groceries. Baka ikaw na yun, di ba? Baka naiisip mo sa kaisod, ano niya ba? Kami na pong bahala dyan. Kami na bahala sa inyong panglunga. Mamaya-maya lang yan. Alright, another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga sweethearts. Manatili at padayon lang sa pagkikinig, ha. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Ko.
1: This is Hard 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
3: Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo!
4: Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
5: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!

0: 93.7 Thunder FM Cagayan de Oro City, 93.7 Thunder FM Bukidnon. Hey, we get 46 down 3 o'clock. It's a Cat's Eye for you with Touch. Isang good afternoon lahat ng mga sweethearts natin all the way from Buntong Piot, Kamamanan. Maraming maraming salamat po sa inyo, Kaparosa family, they're listening right now. Kamusta po kayo lahat dyan? Marienta time na! Sa lahat ng mga bakeries natin, good afternoon. Sa lahat ng mga nagagandahan, nagugwapuhan, na crew ng mga panaderia. Magandang kumaga sa inyo. Mainit ang paligid. Ano? Kamusta naman ang inyong mga lipstick na pula dyan? Kamusta naman ang inyong mga tinapay dyan? Ang inyong mga pan, ha? Sa lahat ng mga panadero. Talaga naman, kahit mainit ang paligid, ano? Hindi naaawat sa paggawa ng tinapay. Maganda nga ako sa inyo. Teka muna, tanongin natin. Yung mga nasa panaderia, paano nagmerienda na? At tanong mo sa kanila, ano kaya merienda nila? Well, obviously, pan, di ba? Lalayo ka pa ba? Nasa yun na yung merienda. Yung iba nga, di ba, nangandoy na sana, may pan, merienda. Diba? Eh kayo, nasa bakery na. Andiyan na yung pan na marami. Pero nakakasawa din, ano? Sumo. Kapag nasa araw may maraming pan, tapos araw-araw mo siya nakakasalamuha, rubbing elbows with a pan ka. Nako, parang, darapag din nakagunahan, anak. Ganun na yung tipo, ano? Magandang hapon! Shoutout natin na sina Leslie at lahat ng mga sweethearts natin all the way from Barangay 21. Kapusta po kayo lahat dyan. Oy, mga taga Barangay 31, good afternoon, just the same. Kinakapitan na dyan, maraming salamat po sa inyong pakikinig, ha? Sana'y maganda ang inyong mga hapon kung sabay merienda dihang dapita. Iba ka na sa opisina, sige na. Huwag na may mag-usa ko sana, patak-patak na lang. Chip in para makapag-merienda na, ha? 3:48 at the clock, another break is in Kim. Magpapalik ba tayo with more? Mga sweethearts, magandang hapon sa inyong lahat. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM again, the Auto City 93.7 FM. We get on. Hey, we get 14 minutes out of 4 o'clock as we dance. This is Sabrina Carpenter with the Taste. By the way, Auto Sound, we get to say, yes, you're on Playtime Entertainment. Born for Happiness. Second hour and also last hour ng ating program on this very beautiful Monday afternoon. Lunes, kumusta naman? So far, so good ba? O, ang pagtatrabaho natin. Kumusta naman yung mga nasa opisina? Kumusta ang unang araw ng work? Dami-daming tinapos, ano? Ayos lang yan. Sabi nga natin, ipagpasalamat natin na meron tayong trabaho. Kasi marami ang nangandoy na sana meron silang trabaho. Ikaw naman na meron kang trabaho, abatay ka muna para bang sumisipa yung burnout, di ba? Sumisipa yung parang nagsasawa ka na meron kang trabaho. Aba, huwag ganun. Palit kayo ng pwesto nung walang trabaho na gusto magkatrabaho. Ikaw na meron kang trabaho, di ba? Parang kakaiba na nararamdaman mo. Huwag gayon. Diba? Sa second hour natin, last hour natin, syempre dito na mangyayari yung ating draw. Syempre pa, last draw ng last winner for today. Abangan natin lahat dyan, mananalo po ng bugas at groceries. Like, ito muna, may mga nag-message ba? Sana daw, manalo din sila ng bigas. Itong sina Ofelia Restore ng Promise Land, Makasanding, magandang hapon po. Tagang salamat po sa inyong pagpaminaw dihan Dapita. Si Ate Marifel, sabi niya, good afternoon. Sabi niya, just got home. Thanks, Papa God, for the safe travel. I miss you hard, FM. Wala-wala ang signal sa Claveria. Nag-outing with family. I miss you so much, ha? Oh, maraming sinamat mo, Ate Fel, ha? Thank you. Sana all, ano? Outing, ano? Magandang hapon sa lahat ng technicians ng Game Tech Ali Fiber Patag Branch. Kamusta po kayo lahat dyan? Magandang hapon kina Habibi Ricky. Ma'am Ching, og sa buota na mga owner kay Sir Romnick Amarile. Magandang hapon! Kamusta po kayo lahat dyan? Unsay pamarienda ni Sir Romnick? Mapipresyon magpamarienda, no? Magandang hapon sa inyo lahat dyan, ha? Ah, sige na, Sir Romnick. Diyan na mahiya, magpamarienda ka na. Sino ba ang gustong iparawagan yung mga boss nila dyan? Makanan kasama niyo yung boss nyo, ipa-shoutout nyo. Ako nang bahala mag-pressure para magpamarienda yung mga yan. Diba? 4:17 at the clock. Another break is in queue. Saglit, saglit! Walang bibitaw, ha? Manatili ng ikinig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Go!
1: This is Heart 92.7.

0: 92.700 FM again, the Oil City, 93.700 FM again on. Hey, we got 4:29 at the clock. It's Four of Spades for you with Kabisado. Kabisado, kabisado. Yun lang, wala lang ibang karugtong pa. Isang magandang hapon muna. Shout out natin ang mga sumusunod. Ay, ito yung mga pangalan ng mga nanalo pa ng bugas at groceries, ha, bago tayo mag-draw mamaya. Okay, para naman mapakinggan nyo muna. At baka isa ka na doon sa mga mabanggit ko, ha? Pero kung hindi pang kita mabanggit, baka mamaya ikaw yung mabunod ko, ha? Ito muna, congratulations kina Rocky Titar ng Hilltop Makanhan. Rocky Titar ng Hilltop Makanhan, congratulations, ha, nakadaog kang bugas at groceries. Ganun din kay Danilo Taban. Ay, Danilo Taban ng Barangay Makabalan, Parola. Congratulations sa iyo, Danilo. Nakadaog sa gagbugas at groceries. Ganun din si Maria Sheila Obienza. Maria Sheila Obienza ng Hilltop Makanhan. Congratulations also. At si Judith Carbajal. Judith Carbajal ng Barangay Consolacion District 2. Congratulations. Nakadaog sa gagbugas at groceries. At si Prince Cyborg Bolingot. Prince Cyborg Bolingot. Taga saan ka? Kalimutan ko yung lugar pala. Andali ha, si Prince Cyborg na Bulingot ay taga driver ng Marjun Taxi. Ayun. Congratulations. Andali, pumunta ka dito, magdala ka ng ID mo, valid ID para mag-claim ang iyong papremyo. Ganun din yung iba pa mga pangalan na nabanggit ko, valid ID lamang para mag-gets ninyo, makuha ninyo ang inyong mga bugas at ang inyong mga groceries. Aras natin, 31 minutes na magalipas ang alas 4 ng hapon. Ito na muna, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG Noel, kumpati Aranco ng Heart Taxi. Noel, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Jason Steele. Magandang hapon, sweetheart. Sa mga nagbabalak na magbiyahe ulit, Bulwa Diversion Road going to Kauswagan. Maluwag na maluwag yung kalsada natin dyan. At pagdating natin ng Kauswagan papuntang Puntod Bridge, may bahagyang pagbagal dahil sa ginagawang kalsada dyan. Ginagawa na kasi yung rotunda dyan malapit sa may puntod, kaya may pagbagal. Pero paglagpas dyan sa may crossing, papuntang Recto Avenue, likuan, maluwag naman yung kalsada. Dyan lang sa may traffic light, stop and go. Patulad ng sa Corrales Street Recto, Corrales Recto, tsaka Osminya Recto. Kaya stop and go lang yan, mga traffic light natin dyan.
0: Ayos! May pasayaro ka ba sa oras na to?
2: Kabababa lang dito sa may limkit kay mo.
0: Sige, maraming salamat. Ingatan na pagmamaneho at ingatan na mga pasahero. Thank you! HBG Noel, kumpati Aranco ng Heart Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasalang nalalaman ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group, Noel, kumpati Aranco ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: A433 Tanchak brought to you by Fresca Tuna. Go sa sulit, 27 pesos SRP lang.
1: Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung Fresca Tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng Fresca Tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

32.700 FM Cagayan de Oro City, 33.700 FM Muginon. Pag-ibigay kanibalismo, a song from Filler Karma for you at 5 more before 5 o'clock. I guess that's about it for me. Maraming salamat. I'll be seeing you guys again tomorrow. Siyempre pa alas 6 ang kubaga hanggang alas 9 para sa isang nanabang edisyon ng ating pagkasama, the Heart Morning Drive. And sa hapon naman, ayun yung ating Heart Afternoon Drive. Diba? Kamusta naman? Mga taga sa Barangay 17, kumabol pa si Tatay Nicolas at si Mami Elaine, mga taga dyan sa inyong lugar, sa may Burgos. Yeah, good afternoon. Ang Barangay 17 naka Hard FM pa rin. Ang Galas family yan. Alright, maraming salamat. Magpapaalam na ako. Oy, huwag niyo kayo limutan ha. I-follow niyo ako sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, Jason Space Hard FM. Again, it's Jason Space Hard FM. I'll be seeing you guys again tomorrow. Maraming salamat po mga sweethearts. Padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore.

0: Virginia.
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cattleya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan, kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Handa ng City Commission on Election o COMELEC para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election ngayong taon. Ayon kay City COMELEC Officer Attorney Dexter Nagtalun, mahalagang mapabilis ang pagripaso at pag-imprinta ng voters list bago ang nakatagdang filing ng Certificate of Candidacy o COC mula September 28 hanggang October 5. Sa kabila naman ang posibilidad na ma-postpone ang halalan, tiniyak ni Nagtalun na nakahanda ang tanggapan para sa election period na magsisimula sa September 23, kabilang din sa mga ipapatupad ang gun ban at pagbabawal sa ilang aktibidad bilang bahagi ng paghahanda para sa halalan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM time. It is now 6:35.
1: Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
1: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
1: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
3: Sarap naman ang buhay ni Linda, gala na lang ng gala. Si Rob naman, sobrang successful na sa buhay. Paano na lang ako na wala pang naabot? Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne. Huwag mong ikumpara ang buhay mo sa iba, lalo na kung sa social media ka lang naman nababase. Importante gumalaw-galaw ka sa buhay. Sa maliliit mong hakbang araw-araw, malayo nang mararating mo sa loob ng ilang buwan. Gawin ang mga bagay na makakatulong sa'yo, tulad na lang ng pag-aalaga sa iyong kalusugan. Huwag kalimutang kumain ng tama, mag-ehersisyo, at uminom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ang iyong mga tunay na kasangga para maabot ang optimum health at handa ka sa malalaking pagsubok na darating sa iyong buhay.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
6: Ay, grabe ang mga presyo ka. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rice. Overload!
5: The price is rice. Overload.
9: Overload? Tama.
5: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin.
1: The price is rice. Overload.
5: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
1: The price is rice. Overload.
5: Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
1: Heart FM's The price is rice. Overload.
10: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
11: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: variety of music all day. Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 7:02.
0: Heart 92.7.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa o naman yoy?
4: Unsa o naman yoy?
1: Mga sweethearts, we feel you.

0: 7:29, and that was something from Secondhand Serenade, and that song was brought to us by EXL Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: This is Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Sa Makabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
2: May buhay sa Makabuhay!
4: Hulog Chara.
5: Tingin ko pa lang, para bang
4: local and proud.

0: Strata by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la la la la la. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Nako, hindi na ako maghihintay ng susunod pa na habang buhay. O nasa susunod na, na buhay. Then I'll be talking now to the caller who would like to request a song for me tonight. Ayan na siya. Hello, good evening, Heartline.
1: Hello, good evening, Miss Beautiful George.
0: Hi. My name. Hi, good evening. Ano pong pangalan ninyo, ma'am? And taga saan po?
1: Taga Promised Land, Makasandig.
0: Ay, hello, hello. Ang alam ko, marami nakikinig dyan, ha? Hello po sa inyo. Ano pong pangalan mo, mami?
1: Si Ophelia.
0: Ay, si Mommy Ophelia ng Promised Land.
1: Yes.
0: Oh, tapos na mag-dinner? O oh, magdi-dinner pa lang?
1: Tapos na.
0: I like the energy. O, oh, Mommy, mag-shoutout ka muna. Sino gusto mong batiin?
1: Okay, mag-shoutout ko sa taga Promised Land, si Nisel Ibrahim,
2: Omar.
1: Si Omar, si Ramel Cornelia, si Alma Agbo, og sa namin yung karoon sa Promised Land, si Maridel Dirama, si Chingkay.
0: Ayan. Uy, mami, thank you, ha? And shout out din sa lahat ng mga shout out mo. Anyways, what's your request for tonight?
1: Ang request, mag-request ko atong... Salamat sa uling.
0: Oo.
1: Nakarimot mga Miss George.
0: Ano? Para may coach ka dyan, ha? Anong gusto mo, Daddy?
1: Mag-greet pala ko ni, shoutout ko ni Lala nga Calderon.
0: Ay, ayun. Good evening. O, sige. O, yung request mo, anong gusto mo i-play natin tonight? Oh, yung kanta na gusto mong talaga mapakinggan natin sa Erin.
1: Alan.
0: Oh. Si Daddy, baka may gusto si Daddy. Naririnig ko siya sa background.
1: Alan, nakalimot, mangko. Oy.
0: Oh, ano 'yon? Anong gusto mo, mami?
1: Gusto mo ba
0: love song? Gusto mo ba yung...
1: America. Pwede ba yung America?
0: Oh, America. America na kanta?
1: Oo.
0: Are you in the band? Oh.
1: Yes, Miss George.
0: Oh, anong kanta mula sa America ang gusto ninyo?
1: Bakit ano gusto sa America?
0: Okay. dapat manggaling sa inyo. Siyempre, gusto ko yung gusto nyo makapakinggan.
1: Yung song na ano, yung Obladi Oblada, para kay Omar Ibrahim.
0: Obladi Oblada?
1: Yes.
0: Oh, okay. Teka lang, ha. Tingnan natin. Kasi, or do you have any other song that you would want me to play? At least may option din ako. Anong ibang song?
1: Yung option, yung ano mo, nakalimutan ko, Miss George. Sorry talaga.
0: Ano yung gusto mo? Yung talagang gusto nyo po. Kasi that's why we want to make you hear yung inyong favorite song.
1: Ano na lang yung...
0: Ano po? I'm kidding. Ano to? Sige. para na siya. Ano, mami? Sige, mami. Gusto mo ba yung parang bago-bago ngayon? Sige, tulungan kita.
1: Sige.
0: Gusto mo ba yung... Ano ba yung mga tipo mo? Yung... love song, di ba?
1: Sige, Miss George.
0: Oo. Alin doon?
1: Ano namang songs? Basta heart radio, no probs.
0: Eh kasi kailangan ko marinig ko ano po yung request talaga ninyo, mami.
1: What
0: our friends are for?
1: Miss George?
0: Ano daw?
1: What our friends are for?
0: That's what friends are for.
1: Yeah, that's what friends are for. Hello, mo. Alam ko
0: O sige. Let's go ahead and play that, oh, para ma-enjoy nyo ito. Here's Leanne Warwick and friends. For you, Mommy Ophelia from Stan Makasandig. Sige, isigaw mo na lang ha. Ako din. Ano ang...
1: Naka-ano ako.
0: O sige, Mommy. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Of course. 92.7 Heart Radio, ang heart ng radyo ko.

0: 92.7.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026. Where your new adventure begins. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaemote, ug makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: listening to 2.7 Hearts FM Kagendioro with 93.7 Hearts FM Bukidnon. 8:45 now. We're still up. Heartline hanggang alas 9. Lahat ng mga nag-request, gusto ko lang magpasalamat ha. Thank you, thank you. Oh wait, tsaka yung mga magre-request pa, you still have time later. Basta abangan yung aking queue ha. Pag sinabi kong tumawag, tawag na. Oy, papa-aresto ko kayo. Oy, sa mga pa-uwi pa lang, mag-ingat po kayo. Take care ha. O eto, ay greet ko lang itong mga sweethearts natin na nag-message sa ating Facebook page. Ate Marifel de Quito Ahes, may gabi, Miss George. Oy, always dili sa inyong side. Heart FM, ang radyo ng heart ko. Thank you, Ate Marifel. Mommy Amy, manihapon ta. Manihapon na ba ang tanan? Mommy Marilyn Gonzalez, Roxanne Macha, Wilma Osorno, sa lahat ng loyal sa Heart FM. Kay Mayor Miles, magandang gabi. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. And also to 8529, sa mga sweethearts natin sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Hala, kaway-kaway ang Gales family. Thank you, Mommy Elaine, for keeping me in the background. Nagka-undo sila. Oh. Ah, thank you. Mana, busog na. Later. Oh, sige. Oh, another request will be up for you. And you still can call and text me 0917-1579-927-846. Time for the next sweep.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Gusto ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa mag-baby. Ay, anak ka babae. Di na ka anak. Pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kag open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang gin mo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 12:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:34.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Shout to the heart!
7: Can you feel my heart?
8: This is
6: 92.7.
8: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:30. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.
6: This is

0: Heart FM time. It is now 4:30.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

Pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumilipad.

kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.

0: Heart FM Time. It is now 5:19.
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: This is Heart 92.7.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Planning, especially

0: Heart FM Time. It is now 5:35.
1: Time check, hatid ng Virginia Hot Dog. Paborito ng buong pamilya.
2: This is Heart 92.7.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
4: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
3: Z-Ice dapat ang tube ice mo.
4: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Alam, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.700 FM का ज्ञान दे और सनी 93.700 FM की नॉन ए वीकेंड 13 मिनट्स सैटरडे 6 o'clock इस समय कितना कुमार का पूछेंगे ना बगैर स्वीटहार्ट्स वेलकम अबोर्ड दिस इज द प्रोग्राम हार्ड मॉर्निंग ड्राइव दिस वेरी ब्यूटीफुल सेकंड डे ऑफ द वीक ट्यूसडे सितंबर 8 ना नो 8 ना गन ang bilis ng panahon talaga mga sweetheart, oh. Sige na, ano kumusta po ang inyong mga pagising, ang inyong mga pagdulog, ha? Umulan kagabi. Ay, ay, ay, nakatikim tayo ng malamig-lamig na panahon. Actually, hanggang ngayong umaga, no? Medyo malamig pa ng konti, ano? Ah, unusual. Ito yung mga sinasabi natin na biglang ulan. Nako, ito rin yung mga nakaka-trigger na mga sipon, na mga ubo. Uso na naman yan, yung mga yan, ha? Kaya naman mga sweetheart, ha? Maging aware tayo sa mga ganyang sakit-sakit, ha? Anyway, sige, brand new day na naman. Ano pa nga ba? Anam ko, marami tayo mga gagawin para sa araw na ito ng Tuesday. Sige, samahan nyo ako, ha? Ako na bahala sa ating mga tugtugan. Text nyo lang ako, na kayo'y nangiginig at nakatutok na. At arina, binubuksan ko na formally ang ating text lines 0961-8924927. Ulitin natin yan, 0961-8924927. Ano man ang plano mo para sa araw ng Tuesday, ako na bahala sa pagpapaganda ng ating mga umaga. Ano? Sige! Kaya naman mga sweethearts, padayon lang ha sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kaplano ka ba mag-abroad ug mokitag dolyares kamulong eskwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Philos Adventure Facebook.

0: 92.7 FM que quedan de Oro City, 93.7 FM que no. Hey, we get 6:30 at the clock. It's December Avenue with Sang Island ng Pag-ibig. By the way, ang oras sa akin binigay natin sa atin ng Playtime Entertainment Born for Happiness. Isang good morning muna. Shout out natin ang mga nagmata na. Ito yung mga gising na gising na. Mga solid na solid listeners natin. Mga tag-FDC, magandang morning! Maraming salamat po sa inyo lahat dyan. Shoutout sa driver sa county kay Mr. Sire, ang MVP. Mr. Sire MVP. Drive safely and good morning sa Tanan. TYTY ha. Magandang umaga rin at sana'y magandang umaga sa magandang umaga ng mga taga-Kauswagan. Kina Mama Vilma and kina Papa George Inso, kina Manang Ann Ocho, at good morning kina Malot Inso, kina Mercy Canizares, kay Jong Subsuban sa kanyang brother daw si Billboy, kay Lalang, kay Baden, kay CJ Inso. Ganito mga to ha. Umaga gumising ha. Kian and Ken, kina Joe Mark, kay Kathy, kay Daday and Arkin, at sa Ocho family. Mga taga ano to, Kapisnon, Kauswagan. Oy, Ate Miriam Masera, good morning. Kamusta ang inyong mga bundag ni Handa Pita? Sige, pangapi na. Kamulog pangapi, no? Aras natin, it is 32 minutes after 6 o'clock. Guys, alam nyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since naging estudyante ako at nahilig akong kumain, ay favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce o yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MagSaver Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026. And for a break, magbabalik tayo with more. Stand by lang mga sweethearts.
1: Heart 92.7.
2: Nangitao.

0: 92.7 Thunder FM kag the Auto City 93.7 Thunder FM kag on AB get 44 down 6 o'clock. That's it. Diggy D. Huh? That's what's brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Isang good morning. Pagkataga Promise Land, pagkasandig, marami salamat po sa inyong pakikinig, ha? Mga magandang umaga dyan. Pangapina, pamahaw na. Kung ano bang pamahaw na anadiha. Sa Restore Family. Yan, kumusta po kayo lahat dyan? Kina Ate Ophelia, sana daw manalo sila ng bugas. May buntag. Speaking of bugas at saka groceries, abangan natin mamaya ng konti lamang, ha? Ang pamimigay natin ng bugas at groceries. Pero i-shoutout muna natin lahat po ng mga sweethearts natin. Yung mga nagbubukas ngayon ng kanilang mga tindahan. Mayong buntag. At agang salamat sa inyong pagpaminaw, ha? Dapat ang music na napapakinggan o tunog sa radyo na napapakinggan sa inyong tindahan, dapat Hard FM. Diba? Para swerte. Sa lahat ng mga tindahan na naka-Hard FM na, uy, alam mo na. Swerte ka kayong araw na to. Baka ikaw na manalo ng bugas at saka groceries. And talking about bugas at groceries, eto na, mamimigay na tayo. Bunot tayo, bunot. Ruleta, piliin mo muna. Saang lugar tayo, saang dropbox tayo bubunot ang ating buhay naman ang winner? Ruleta, select! Ang aming studio, matatagpuan po dito sa may Fico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Kauswagan! Bunot tayo sa dropbox ng Kauswagan. Ang kanyang address ay NHA Kauswagan. That's NHA Kauswagan. Ang pangalan ng nakananalo o nakadaog na bugas at groceries mula NHA Kauswagan, Alilin Lipanta. Alilin. Ay, hindi pala nabulag ako. Aljun pala to. Aljun ba, Alilin? Ayun, Aljun Lipanta. Ayun, Aljun Lipanta ng NHA Kauswagan. Ayun o. Congratulations sa Aljun Lipanta ng NHA Kauswagan. Ikaw ang pinamanan nating winner na nakadaog ng bugas at ng groceries. Dali na, punta ka dito, magdala ka ng valid ID. Subay niyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your peace so gets more value. And for a break, magbabalik po tayo with more. Abangan natin mamaya, ha, ang ating Hard FM balita. Kaya naman, sweethearts, padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Core.
1: Hard 92.7.

dahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak back?

0: Misterioso.
1: Heart 92.7.
2: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
3: Pag naasiman ka, akin ka.
2: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
4: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
7: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
8: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
7: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
9: I love EXL Makabuhay.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
12: Shout to the heart!
13: Can you feel my heart?
14: This is
15: 92.7.
14: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
16: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo.
17: Heart
16: sa mga mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
14: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
18: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headlines sa ating balitang nasyonal, Senado. Ilalabas ngayong Linggo ang desisyon sa pagpapaliban ng BSKE sa Nobyembre.
19: Romualdez at Co. kinasuhan ng plunder sa flood control scam.
18: Sa balitang nasyonal, parang 1,658 na pangalan na tumanggap ng confidential funds na tukoy na walang record sa PSA.
19: At headline naman sa ating balitang lokal, Cafetada, nagain ng petisyon kontra sa green GSM taxi.
18: Sa balitang lokal pa rin, maraming paaralan sa Cagayan de Oro. May kakulangan sa seguridad ayon sa DepEd.
19: At balita lokal pa rin, 2 lalaki arestado sa drug bypass operation sa barangay Balulang.
18: Samantala naman, sa balitang lokal pa rin, illegal na minahan sa Opol, ipinasara ng mga otoridad.
19: At headline sa ating balita, Bukidnon, LGU Don Carlos, NHA, nagtalakay ng mga proyektong pabahay.
18: Samantala sa balita, Bukidnon, parang isang ina na tagpo ang patay sa ilog sa Malaybalay City.
19: At mga kawani ng lalawigan, hinikayat o mangkop sa nagbabagong panahon.
18: Headline naman sa ating balitang Mindanao, Davao del Sur, kabilang sa mga lalawigan posibleng makaranas ng tuyo o tuyong panahon.
19: At balitang international, higit 6 na patay, iba sugatan sa gumong gusali sa India.
18: Sa iba yung dagat pa rin, US Envoy at Zelensky, nagkaroon ng talakayan sa Kiev para naman sa peace talks.
19: At sa ating balita, papalakasan ni Iyala pipiliin ang Asian Games kaysa Beijing Open.
18: At sa ating showbiz balita, Lea Salonga, may star na sa Hollywood Walk of Fame.
14: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
18: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Martes, Setyembre 8, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman

0: ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
1: Nel Arshaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
2: Heart FM, Balitang Nasyonal.
0: Aras natin ngayon 22 minuto makalipas ay 7 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
2: Heart FM, Balita.
0: Ilalabas ng Senado ngayong Linggo ang kanilang desisyon o ipagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre. Ay kay Senate President Sherwin Gatchalian, kailangan na magkaroon ng desisyon bago matapos ang Linggo dahil nakatagda sa katapusan ng buwan ng filing ng kandidatura. Kasabay nito ay pinag-aaralan din ang panukalang gawing 5 taon mula 4 taon ng termino sa barangay at SK officials. Sinabi ni Gatchalian na makatitipid ang gobyerno kung ipagpapaliban ang halalan dahil maiiwasan ang gastos para sa isang election cycle. Nasa 8 bilyong piso na umano ang gastos ng COMELEC, wala naman sa 19 billion pesos na budget nito para sa BSKE. Nakatagda ang BSKE sa November 2. Pero may mga grupo tulad ng NAMFREL at PPCRV na nananawagang ituloy ang halalan ayon pa rin sa kasalukuyang schedule.
1: Samantala, pormal na nagsampa ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder sa Sandigan Bayan laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, dating ako Bicol Partylist Representative Zaldi Co. at iba pang may kaugnay na umano'y flood control kickback scheme. Nanawagan naman ng kampo ni Romualdez ng patas sa proseso at sapat na pagkakataong makapagsumiti ng tugon sa mga bagong aligasyon laban sa kanya. Hiniling din ng kanyang legal team na makita mga pahayag ng 28 bagong testigo ng ombudsman upang makapaghain sila ng kontra-affidavit. Maringiti lang ni Romualdez sa mga paratang at ignit na wala siyang kinalaman sa pagpapalabas ng pondo o pagpapatupad ng mga proyekto ng DPWH.
0: Aras natin, alas 7.24 na nagmamadaling umaga. Panghuli naman sa hanay ng ating balitang nasyonal. Aabon sa 1,685 ng mga pangalan tumanggap ng confidential funds ang natukoy na walang record ng birth, marriage, at death certificates sa Philippine Statistics Authority. Ito ang kinumpirma ni PSA Assistant National Statistician Marisa Grande sa nagpapatuloy naman na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay pa rin sa Article 1 o maling paggamit ng confidential funds. Batay sa pagsusuri ng PSA, sa 2,669 na pangalang sinasabing payee ng confidential funds, 1,972 ang natukoy naman mula sa OVP at 677 mula DepEd na tumanggap noong 2022 at 2023. Natuklasan din na sa 20 pangalan ng OVP ay tumugma sa mga record ng mga bata, habang 5 naman ay mula sa DepEd kung saan 3 sa mga nabanggit ay wala pang 3 taong gulang, kabilang na sina Beatrice Cuenca, Mikay De Los Reyes at Marlene Sunga. Samantala, bukod sa naturang mga pangalan, kinumpirma din ni Grande na walang civil registry record sa PSA habang ang pangalang sina Mary Grace Piatos, Milky Sequoia at Cocoy Villamin. Alas 7.26 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, Balitang Lokal.
0: Sa ating balitang lokal, naghain ang petisyon ng Cagayan de Oro Federation of Taxi Drivers and Operators Association o CAFETADA. Hindi para naman ipatigil ang operasyon ng Green GSM Taxi dito sa lungsod. Kinwestiyon ng grupo ang operasyon ng mga nasabing taxi at iginiit na wala pa umano itong Certificate of Public Convenience o CPC. Ayon kay CAFETADA President Bernie Jamaca, professional authority lamang umano ang hawak ng mga sasakyan ng Green GSM Taxi. Nilinaw ni Jamaca na pinayagan lamang ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga sasakyan na magsagawa ng dry run gamit naman ang mobile application. Dahil titihiniling ng CAFETADA sa kinaukulang ahensya na aksyonan ang kanilang petisyon at ipatigil ang operasyon ng Green GSM Taxi habang wala pa umanong CPC.
1: Sa iulay naman na balita na tukoy ng Department of Education na DepEd Cagayan de Oro ang ilang kakulangan sa seguridad sa mga paaralan sa lungsod kasunod ng isinanggawang National Simultaneous School Safety Drill. Ayon kay DepEd CDO Program Head Romeo Aklo, kabilang sa mga napansing problema, ang mga pintuang walang matibay na kandado o trangka at kakulangan sa mga alert system. Pinigandiin din ni Aklo ang kahalaga ng pagbibigay ng sapat na pagsasanay sa mga guro upang matugunan ang emosyonal at mental na pangangailangan ng mga mag-aaral, partikular sa panahon ng emergency. Lumabas din sa isinigawan drill na may ilang paaralan na kulang sa security guards at maayos na bakod. Nanawagan naman si Aklo sa komunidad na magkipagtulungan sa mga paaralan at DepEd upang mapalakas ang seguridad at higit na matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral.
0: Para sa atin, alas 7:28 na nagmamadaling umaga. Samantala, nagdagbalisari ng ating balitang lokal, arestado naman ang dalawang lalaki sa isinagumang bypass operation ng mga operatiba ng CDEU Kokpo sa Zone 1, Barangay Balulang, Cagayan de Oro City. Kinilala mga sourcemen bilang si alias Ronron Jr. na itinuturing na high value individual o HVI at ang kanyang 23 taong gulang na kasama na kinilala naman na si James. Samantala, na-recover mula sa mga suspect at tinati ang 220 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 1.4 million pesos. Naagumpiska rin ng siyam na sachet ng hinihinalang illegal na droga, 500 pisong bypass money at iba pang drug paraphernalia. Maharap naman ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, ipinasara ng mga otoridad ang isang umanoy ilegal na minahan sa Barangay Limonda o Polmi sa Amis Oriental matapos maglabas ng cease and desist order ang Department of Environment and Natural Resources Region 10. Ang Task Force Kalikasan at Kalinaw Head Rogelio Labor hinigpitan ng kanilang grupo ang operasyon upang matigil ang patuloy na pagkasira ng kalikasan dulot ng ilegal na pagmimina. Isang individual din ang nahuli habang nagsasagawa umano ng pagkukumpuni sa mga kagamitan na ginagamit sa minahan. Nakumpiska naman ng mga otoridad ang 14 na ball mill drums na nagsisilbing ebidensya sa isa sampang kaso laban sa mga sangkot.
0: Itama inyo mga orasan na 7:29 ng nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po at inyong napakinggan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Sabantala sa ating pagbabalik pagkatapos po ng ating maiksing commercial break ay sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa ibabang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat o International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
2: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro. Heart 92.7.
3: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maaasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
1: Oras natin, alas 7.31 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok at nakikinig na kasubaybay sa ating Heart FM Balita.
0: Heart FM Balita.
1: Live pa rin tayo na papakinggan. Live na live yan sa ating dalawang himpilan. O sa dalawang himpilan po ng Heart FM sa Kalakang Bukidnon. Tayo po'y loud and clear na napapakinggan via Heart FM 93.7.
0: Heart FM Balita.
1: Dito naman sa ating lungsod na Cagayan de Oro, tayo po'y loud and clear na napapakinggan via Heart FM 92.7.
0: Heart FM Balita.
1: Sa mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages na maaari ninyong i-follow ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
0: Heart FM Balita.
1: Magyari po lamang ipaki-share po ng ating live na ito kung saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento o maging ng inyong mga pa-shoutout. At yan po'y babasahin natin ha, sa hulihan po ng ating balitaan.
0: Heart FM Balita.
1: Alas 7.32 na nagmamadaling umaga. Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
0: Heart FM Balita.
1: Nagkasundo ang lokal na pamahalaan ng Don Carlos Bukidnon at ang National Housing Authority o NHA na palakasin ang kanilang koordinasyon para sa mga programa at proyektong pabahay sa bayan. Tinanggap ni Don Carlos Mayor Maria Victoria Pizarro ang delegasyon ng NHA na pinangunahan naman ni OYC Regional Manager Maria Fe Pantanosas sa isinagawang courtesy call. Dinalangay ng dalawang panig ang mga posibleng hakbang at programa upang mapaunlad ang mga housing projects sa bayan at matugunan ang pangangailangan ng mga residente para sa ligtas, maayos at disyenteng tahanan. Inaasahang magpapatuloy ang koordinasyon at magtutulungan ng LGU at NHA upang mapalawak ang mga programang pabahay at iba pang serbisyo makakatulong sa mga mamayan ng Don Carlos.
2: Samantala, natagpuan namang patay sa Sanwaga River sa Puruk 8, Barangay 9, Malaybalay City ang isang 49 na taong gulang na ina na una ng inulat na nawawala. Kinilala ang biktima na si Mary Luther Bibing Nier. Natagpuan ang kanyang katawan badang alas 7 ng umaga nito lamang Setyembre 7. Batay sa salaysay ng pamilya, huling nakita si Mier sa kanilang bahay pasado alas 12 ng madaling araw noong Setyembre 6 matapos ito magpaalam na iihi. Gayunman, hindi na siya nakabalik sa kanilang tahanan. Kinumpirma naman ng anak ng biktima ang pagkakakilanlan nito. Patuloy ang sinasagwang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay at ang mga pangyayari bago natagpuan ang biktima sa ilog.
1: Aras natin, alas 7.34 na nagmamadaling umaga. Panghuli sa hanay ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Kinikayat naman ni Bukidnon Governor Rogelio Neil O'Neil Roque ang mga leader at kawani ng pamahalaang panlalawigan na patuloy na matuto at umangkop sa mga nagbabagong pangangailangan at hamon ng lipunan upang higit pang mapabuti ang paghahatid ng serbisyo publiko. Ibinahagi ni Roque ang mensaheng ito sa pagbubukas ng 126th Philippine Civil Service Anniversary Celebration na ginanap naman sa Bukidnon Sports and Cultural Complex. Binigyan diin ng gobernador na sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga departamento at kompetisyon sa mga aktibidad, mahalagang manatiling nagkakaisa ang lahat ng kawani bilang isang one provincial government. Samantala, sinimula ng isang buwang pagdiriwang sa pamamagitan ng cheer dance competition na naglalayong palangkasin ng samahan, pagkakaisa at sportsmanship ng mga empleyado ng City Hall. Alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Oras na natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Kagad pa lang, panalo na. Samantala, tumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM, Balitang Mindanao.
1: Davao del Sur, kabilang sa mga lalawigang posibleng makaranas ng tuyo o tuyong panahon. Ang nilalaman ng balitang yan natin pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
3: Kabila ang Davao del Sur sa mga lalawigan sa Mindanao na tinukoy ng pag-asa na maaaring makaranas ng meteorological dry conditions hanggang sa mga susunod na buwan. Ito ay batay sa climate outlook na inilabas noong Agosto. Ayon sa PAGASA, kabilang ang Davao del Sur sa mga lugar na nasa outlook para sa dry conditions hanggang sa pagtatapos sa November 2026. Samantala, inaasahang maging mas mainit kaysa karaniwan ang temperatura sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na buwan. Dahil rito, mahalagang paghandaan ng mga magsasaka at lokal na pamahalaan ang posibleng epekto ng kakulangan sa ulan, partikular sa supply ng tubig at agricultural production. Pinapayuhan din ang publiko na maging maingat sa paggamit ng tubig at manatiling nakatutok sa mga susunod na abiso ng PAGASA. Ito po si Cardinal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita. Tagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Heart FM Balita. Alas 7:37 na nagmamadaling umaga. Tabago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
0: Heart FM Balitang International.
1: Anim na mag-aaral lang kumpirmadong patay, anim ang sugatan, habang ang iba ay patuloy pang pinaghahanap sa gumuhong gusali sa New Delhi, India nitong Linggo, Setyembre 8, ay kay New Delhi Chief Minister Recta Gupta nitong Lunes. Nitong Lunes na iligtas sa mga rescuer ang higit 12 katao matapos gumuho ang 5 palabag na hostel sa Satya Niketan o Niketan na nagsisilbing pribadong panluyan na mga mag-aaral sa kalapit na Delhi University. Magbabahagi naman ang ilang lokal, higit 55 na taong gulang na umano ang gumuhong gusali at ilang buwan na rin isinailalim sa renovasyon. Bata rin sa paunang investigasyon, maaaring anaimbag na tubig sa basement ang lumang gusali. O maaaring anaimbag na tubig sa basement ng lumang gusali at ang patuloy na renovasyon dito ang dahilan ng naturang pagguho. Patuloy naman ang operasyon ng lokal na otoridad ng India sa paghahanap sa iba pang katao na maaaring natrap sa debris ng gumuhong gusali.
2: Sa ulay naman na balita, nagtungo sa Kiev ang mga kinatawan ng Estados Unidos na sina Jared Kushner at Steve Witkoff upang makipagpulong kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky ukol sa pagpapatigil sa gera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Nangyari ang makasaysayang pagpupulong nito lamang Linggo matapos munang makipagkita ang dalawang opisyal kay Russian President Vladimir Putin sa Moscow nito lamang Sabado. Nagpaabot ng pasasalamat si Zelensky sa pagdating ng delegasyon ng US at binigyan din ang kaalagaan ng paggawa ng lahat ng paraan upang tuluyang matapos ang dumadanak na digmaan. Inilarawan naman ni Witkoff na maganda at makabuluhan ang naging talakayan habang sinabi naman ni Kushner na layunin ni US President Donald Trump na magbuo ng tamang kondisyon para sa pangmatagalang kapayapaan. Dumalo rin sa ikalawang bahagi ng pagpupulong sa pamansang kabisera ang mga National Security Advisor mula sa United Kingdom, France at Germany upang magpakita ng suporta sa Ukraine.
0: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
1: Sa ating balitang mapalakasan, mas gusto ni Alex Iyala na kumatawan sa Pilipinas sa Asian Games na gaganapin sa Nagoya, Japan mula September 27 hanggang October 3. Kasabay nito ang Beijing Open, isang WTA 1000 tournament na nagdagda mula September 30 hanggang October 11. Sa ngayon, wala bang exemption mula sa WTA para makalaro si Iyala sa Asian. Kapag itinuloy niya ang kanyang plano, maaari siyang maharap sa point penalties at fines. Mawawalan din siya ng pagkakataong makakuha ng ranking points at prize money mula sa Beijing Open. Pero kung mananalo sa Asian Games, makakakuha si Iyala ng direct qualification para sa 2028 Los Angeles Olympics. Target din ni Iyala ang kanyang unang Asian Games gold matapos mag-bronze noong 2023 edition. Bago ang Asian Games, sasabak muna siya sa Singapore Tennis Open mula naman September 21 hanggang 27.
0: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
2: Abay, nirigaluhan ng talent manager at host na si Ogie Diaz ng 1 million pesos lang naman ang kanyang panganay na anak na si Erin sa ika-25th birthday nito bilang katuparan sa kanyang pangako. Ayon kay Ogie, binigay niya ang halaga dahil wala pang asawa at anak si Erin na aniyay paraan upang maikayat ang kanyang mga anak na sulitin muna ang kanilang kabataan bago pumasok sa responsibilidad ng pag-aasawa at pagiging magulang. Gagamitin naman ni Erin ang pera bilang puhunan sa planong coffee shop Hinikayatin niya o hinikayatin siya ng kanyang ama na alagaan at palaguin ang kanyang natanggap na pera. Bagamat alam na ni Erin ang tungkol sa regalo, naging emosyonal pa rin siya nang aktwal na iabot sa kanya ni Ogie ang cheque.
1: Sana all, ano?
2: O, diba?
1: Ba?
2: Aba, hindi na, alam mo, yung mga monetary exchange, sabi nga nila ng mga magulang, okay lang naman yan.
1: Oh.
2: Okay lang naman. Wala naman problema dun. Lalo na sa ganito. Mm. Oh, kasi yung challenge niya sa kanya mga anak na babae, ay huwag kayong mag-aasawa, huwag kayong magkaka-boyfriend hanggang kayo ay maging 25 years old.
1: Aba, sa ibig sabihin, parang reward ito.
2: Reward.
1: Nako, 1,000,000 piso, malayo mararating yan.
2: Oo,
1: sa malayo mararating yan, kapag nag-travel, nag-travel.
2: Pero sabi naman ay ibubuo o
1: itatayo
2: naman ng coffee shop.
1: Coffee, ay maganda yan. Ano? Maganda yan. Kasi alam mo kung bakit pag nagka-pera ka. Ito, maganda to. Maganda tong mensahe ng ating balitang ito. Pag nagkaroon tayo ng pera, hindi, kasi alam mo ugali ng mga bata ngayon. I can attest to that. Kasi may chikiting tayo nagtatrabaho na. Eh, talagang, ewan ko lang, sa una siguro sabik yung mga bata kasi they are earning their own money. So, siyempre, hindi sila nagkakaroon ng pera dati na ganun kalalaki. So, parang sabik silang gastusin. So, gastos dito, bili dyan, bili doon, bili dyan, hala. Pero, sabi nga natin, ito, payo lang sa mga estudyante. O kaya naman, mga magtatapos o mga magtatrabaho na. Abay, dapat ang pera na inyong kinita, itinatabi-tabi ninyo. Alam nyo kung bakit? Yung mga pagbili-bili ng mga gamit, pag-travel doon, travel dyan, pansamantala lamang yan.
2: Correct.
1: Diba? Pero kapag nag-ipon ka at in-invest mo yan, pang matagalan yan.
2: Correct.
1: Yun yun Diba? Kaya konting ipit-ipit sa pera.
2: Yes.
1: No?
2: Wala namang problema na i-reward mo yung sarili mo kahit konti.
1: Huwag lang sobra.
2: Huwag lang sobra.
1: Oh.
2: You don't go beyond your means.
1: Correct.
2: Sabi nga nila. At hindi naman kailangan na 1,000,000 piso naman talaga yung irigalo mo sa anak mo. Ano? Baka yung iba nape-pressure na, naku.
1: 1,000,000 dapat?
2: Ogie, ha? You set the standards, parang ganun. Pero
1: depende sa kaya na magulang.
2: Depende naman sa kaya. At hindi naman kinakailangan pera yan. Ang importante naman ay natuto inyong mga anak. Kung meron kayong ganitong ano ha, hindi
1: yung
2: naman
1: sobra-sobra naman.
2: Oo.
1: Diba?
2: Kung may ganito kayong parang sabi nga nila ay pact between you and your child. Sige ha, kailangan ganito ha kasi pagdating ng araw, pagdating mo ng ganito, ganyan, may matatanggap ka.
1: Yun. Yun naman kumbaga ang tawag dito,
2: challenge
1: yan. At saka, yung may mission ka sa buhay bilang isang magulang. Diba? Siyempre, nagkakaroon din ng dito, target lock ito mga anak-anak na kailangan natin ito pa rin yun dahil, diba, sayang yun.
2: Alam mo kasi sa napapansin ko lang sa mga henerasyon ngayon, ano sila goal-oriented.
1: Yan.
2: So, meron silang, alam mo yun, yung kailangan mo silang i-fuel yung kanilang motivation.
1: No?
2: Na dapat, sige, ganito ka, ganito. Pag nagawa nyo ito, pag nakuha nyo ito, if you reach this grade, pag ganito, ganyan, sige.
1: Mahilig sila sa task, ano?
2: Yes.
1: Nakukuha nila yung kakalaro ng Roblox,
2: Alam mo kasi, kailangan naman kasi ganun. Ngayon ha, kailangan rin itrato yung mga kabataan. Yung parang bibigyan mo sila ng something to think, something to do.
1: Yes.
2: Kasi kung hindi, kung papabayaan mo, kung mara, wala kang ibibigay. Ayan, dyan, cellphone ng cellphone lang yan. Pero pag binigyan mo yan ng challenge ko, dapat ha, for this semester, you should get this kind of grade.
1: Pero may reward. May reward ka.
2: Kasi, sige, we'll go to, Boracay, Baguio.
1: Ay, sosyal.
2: Wow.
1: Sana all, ikaw ang nanay ko.
2: Hindi naman, sabi ko nga, hindi naman kinakailangan pera ang iyong regalo.
1: Pero pag ako, kunyari, alokin mo ako ng travel, convert yun na lang sa cash.
2: Convert to cash na lang. Basta ba na-achieve mo yung sinasabi kong goal,
1: diba?
2: With my term, not your terms, talagang merong
1: reward.
2: Parang ganun tipo. Kasi naman tayo sa henerasyon natin, hindi naman tayo Ako, hindi kami ganun eh. As long as you achieve something, then your parents should be proud of you. Pero ngayon na may mga extra-extra na.
1: Ano? Meron na
2: tayong,
1: na.
2: Pwede na tayong makapag, ano, sa mga, hindi lang naman sa mga anak. Pati
1: blow
2: sa mga
1: out ang tawag sa atin dyan eh.
2: Correct,
1: hindi,
2: correct.
1: Hindi kasi sa atin uso yung salitang reward. Di ba, sa ating mga pagkaranimo, mga earners, hindi ko sa atin yung, ay, reward, may reward ka. Hindi ganun.
2: Wala.
1: Blow out, sige, blow out kita.
2: Blow out kita. Punta tayo sa favorite mong fast food chain.
1: Ayan, mga ganun tipo. Ano.
2: Pili tayo ng toys. Pili tayo ng ganyan. Gusto mong pasyal sa mall? Hala, sige.
1: Pasyal lang, ha? Pasyal lang, walang turo. Kapuyan na ba? Karanasan ko yan. Pasyal lang talaga pasyal ito. Literal lang talaga ito.
2: Window shopping. At least may idea ka sa susunod mong pasyal. Ah, ganito pala yung presyo ng ganito ganyan.
1: Mabira. Alam mo dati nung nalaman ko yan, na-experience ko yung window shopping, sabi ko, mabira itong mga tindahan na ito, hindi umimbento ng pinto, puro window.
2: Siyempre, titingin ka tapos ngayon pa yung mga... kanila mga pinaakit-akit na sale.
1: Diba?
2: Sale ni ganito, ganyan.
1: Daranasan nyo na ba yun? Yung nag-window shopping.
2: Tapos paglabas mo ng mall, ang sakit na puso.
1: Ang sama ng loob mo.
2: Gusto ko yun eh.
1: Tapos pagod na pagod ka pa.
2: Kapagod maglakad kaya sa mall.
1: Diba? Ay, nako. Anyway, sige, magandang motivation yan ha para po sa lahat ng mga students. O di kaya sa lahat ng mga anak-anak natin,
2: yes.
1: Masabi nga, i-motivate natin sila na ito ang makukuha nila kapag na-fulfill nila, meron sila na-achieve.
2: Basta wag lang masyadong ano, kasi yung iba kasi baka na-spoil din eh.
1: Sobra, baka naman, linggo-linggo may reward ka. Sobra na yun.
2: Sobra naman. Yung parang tama lang, yung just for them to be motivated.
1: Correct.
2: Lalo na sa pag-aaral.
1: Basta magagamit din nila sa kanilang future.
2: Correct.
1: Yan yun. Sige. Maraming salamat sa iyong reward sa iyong chika sa araw na ito.
2: Yan ang ating balita ngayong Martes.
0: Heart FM. Showbiz Balita.
1: Oras natin 7:47 ng umaga. Ito na muna yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
0: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
1: Nasa linya natin sa HBG Joseph ay kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
4: Good morning, Mar at Mel, sweethearts. Good morning. Kanina, nakapunta tayo ng Kugman. May kaluwagan pa naman ng Kugman. Maliba na lang pagdating dyan sa may intersection ng Galaxy, papunta ng Postal Road. May build-up na dyan, Jason. Kung maliwa tayo, kasi may pasayro ihatid papunta ng Kugon. Ang Kugon, Jason, may slow moving na sa banda, lalo na po sa banda po ng Kugon Market natin. May build-up na po dyan. Diretso-diretso tayo. Ang nakarating tayo ng Corrales. Maluwag naman dito sa banda ng Corrales. Lalo na po dito sa may SM Recto. Nakapunta tayo ng Limpid Kai Drive. Maluwag naman. Hanggang nakabalik ulit tayo. Nakadaan tayo dito sa banda po ng Luna Street. Stopan ko lang po yung mga sasakyan dito sa ngayon, Jason at Nel.
1: Alright, may pasayro ka sa oras na to, no?
4: Kababa lang, Jason, kababa lang.
1: Akala ko meron. Sige, maraming salamat, ha? Ingat sa pagmamaneho at ingatan ng iyong mga pasayro. Thank you, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
4: Yan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic, Alamin.
0: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
1: Aras natin, 49 na minuto makalipas ang ikapito na nagmamadaling umaga. So, bayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Martes, Setyembre 8, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating Balitang Nasyonal, Senado. Ilalabas ngayong linggo ang desisyon sa pagpapaliba ng BSKE sa Nobyembre.
2: Romualdez at Co. kinasuhan ng plunder sa flood control scam.
1: 1,658 pangalan na tumanggap ng confidential funds na tukoy na walang record sa PSA.
2: At headlines sa ating Balitang Lokal, Kafitada, dagain ng petisyon kontra sa Green GSM taxi.
1: Maraming paaralan sa Cagayan de Oro, may kakulangan sa seguridad, ayon naman sa DepEd.
2: At headlines, ating balitang lokal pa rin, dalawang lalaki arestado sa drug bypass operation sa barangay Balulang.
1: Samantala, iligal na minahan sa Opoli, pinasara ng mga otoridad.
2: At headlines, ating balitang Bukidnon, LGU Don Carlos at NHA nagtalakay ng mga proyektong pabahay.
1: Samantala, isang ina naman natagpo ang patay sa ilog sa Malaybalay City.
2: At mga kawanin ng lalawigan ng Bukidnon, hindi kayat na umangkop sa nagbabagong panahon.
1: Headline sa Balitang Mindanao, Davao del Sur, kabilang sa mga lalawigan posible makaranas ng tuyo o tuyong panahon.
2: At headline sa ating Balitang International, higit 6 patay iba sugatan sa gumuhong gusali sa India.
1: US Envoy at Zelensky nagkaroon naman ng talakayan sa Kyiv para sa isang peace talk.
2: At headline sa ating Balitang Pampalakasan, Iyala pipiliin ng Asian Games kaysa Beijing Open.
1: At sa ating showbiz balita naman, Oji Diaz, narigaluhan ng 1,000,000 piso ang anak sa kanyang 25th kaarawan. Heart FM Balita. Oras natin, oy, 9 minuto ha, bago sumapit ang 8:00 na nagmamadaling umaga. Oy, nahibalo ba mo nga na ay mas barato nga paagi para magbutang o kwarta sa inyong GCash? Kanabang walay patong, walay fees, duha ka paagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy pariente gikan abroad nga magpadala og kwarta o kung naamoy online job ug makadawat og sweldo gikan sa laing nasod, pwede idiretso sa inyong GCash wallet ang kwarta. Basta verify GCash user, likay forms, likay pila sa remittance center. Libre ang pag-claim ng remittances or libre ang pag-claim og remittances gikan abroad via cash in sa GCash app. Ikaduha, pwede magpa-cash in sa official partners nga libre sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center o guban pa. Hantod 8,000 pesos kada bulan. Yes! Walay patong fees. Mag-cash ina. Mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM and 0272139999. Other networks fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide. 7 more minutes before 8 o'clock.
2: Ito, may update lang tayo kasi may news tayo natanggap kagabi. Arestado na po si dating House Speaker Representative Martin Romualdez.
1: Nagkasakit. Bakit? Mapapansin ko lang. Bakit lahat ng mga inaaresto ng malalaking mga pangalan, puro sa ospital inaaresto? No disrespect, napapansin ko lang. Si Secretary Manuel Bonuan, si Senator Marcoleta,
2: yes.
1: Si Jinggoy Estrada.
2: Yes.
1: Puro sa ospital lahat. Siguro kasi initial reaction, siyempre, di ba?
2: Siyempre pag nalaman mo.
1: Nagugulat. Tapos, siyempre, tumataas siguro ang mga presyon.
2: Yun. Ang nangyari daw kay dating House Speaker, ay nagkaroon siya ng cardiac issue ata. Kaya siya itinakbo sa ospital. Doon na isinerve yung kanyang warrant of arrest.
1: Aba? Pinatong po yung t-shirt.
2: Pinatong. Kulay orange.
1: Dapat dilaw yun. Sa bagay, depende pala sa mag-serve ng warrant.
2: Kasi nag-serve ata si IDG.
1: Ayun. So parang orange yata yung dalang damit. So considered na po si former speaker, na PDL. Person deprived of liberty.
2: Habang ito naman si, yun nga, nabanggit mo si dating WH Secretary Manuel Bonuan.
1: Pinalaya?
2: Ay, pinalaya din. Kahapon.
1: Kahapon, pinalaya siya kasi siya ang magsisilbing testigo.
2: So, ayan, aarangkada na. So, tignan natin kung ano pa magiging development ng flood control scam na investigation. At ito nga ay meron na si, ang tawag nito, si dating House Speaker Martin Romualdez. Tingnan natin as the days goes by.
1: Pwede pala yun, ano? Halimbawa, ikaw ay, halimbawa, dawit ka talaga.
2: Yes.
1: May mga kasama ka. Pabaliktad ka lang. Pagtuturo mo sila para maging witness ka. Paano kung si Romualdez ay maging witness kay Bonuan?
2: Ay, tingnan natin. Tingnan natin ang mga kaabang-abang na mga pangyayari.
1: Diba?
2: This coming days. Kasi yun ang ano eh, naabangan din ng ating mga mamamayang Pilipino. Dapat lang natin ito maging aktibo tayo sa pag-observe regarding this.
1: Natatawa ako sa mga reaksyon ng mga netizens. Nagbabasa ako ng mga comments. Natatawa na lang ako. Ay, nako. Anyway. Sige. Oy, mga pa-shoutouts natin. Basahin natin, no?
2: Good morning sa mga taga Promised Land. Makasundi kayo to Sir Ramil Cornelia. Maying buntag.
1: Si Lola Lalang, mga taga Hanupolang Claveria. Magandang umaga po sa inyo dyan. Maraming salamat. Hindi ko pa natitikman yung mais galing Claveria.
2: Ay, talaga. Masarap daw.
1: Masarap daw. Eh. Oo. Oh. Diba, Tefel?
2: Oo. Oh. Nasa Claveria daw yun ngayon.
1: Nakauwi na.
2: Nakauwi na pala. Oh.
1: Ang tanong, may dala kayo mais yun.
2: Tingnan natin. We'll see. Ayan, ang Galis family din, nakikinig sa atin. Hi, Tatay Nicholas, kay Mami Elaine, kay Ma'am Jeline, at kay Sir Glenn sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
1: Aba!
2: Good morning!
1: Efren! Ang laki-laki mo na, hindi na kita nakilala. Magandang umaga sa iyo, ha? Mga taga City Homes, Malanang Upol. May mais din ba dyan?
2: Ay, kay Nanay Siding, ha? Good morning po. And hi din daw kay Ophelia Restore, Nisel Ibrahim, kay Ate Fats, Omar Almaagbo, si Maridel Derma. And maraming salamat from Aramil Cornelia.
1: Remedios Gimelo, magandang umaga, mga taga Crystal Paramag ito. Maayong buntag!
2: And good morning din kay Mami Lilil Suleman Gayev. Ayan, dyan sa may Barangay 17, Burgos del Pilar din nakikinig sa atin. Maayong buntag.
1: Angelo Lau, magandang ulala. Baby by Baby Dolls, magandang umaga.
2: Nauso yan ngayon, ano?
1: Ooh, lala.
2: Ooh, ito lala. Si Lalina Bonitalia Wiso naman, mga taga King Louis Barbecue, Phase 2, Trinitas, Bugo, maayong buntag. Thank you.
1: Ayun, no? Ito na, speaking about it, well, sabi niya, salamat sa paghahatid ng balita. Shoutout, Team Torok Botoy, huwag sa Agon Family sa may Sanuan 1 Lapasan. Love, Joy, kay Maymay, kay Cello, especially kay Mama Inday. I love you, Ma. Thank you po, Hard FM, ang radyo ng heart ko. God bless and more power.
2: Kay Mami Remedios at kay Ma'am Merlin kahapon dyan sa may Maramag, Bukidnon. Thank you for always listening.
1: At siyempre pa sa lahat po ng mga nag-aabang ng mga mananalo ng bugas at groceries sa mga nating lahat dyan, kasi napakaraming mananalo para sa araw na ito ng Martes. Bawat oras may mananalo.
2: Correct.
1: May nanalo na nga kanina ng alas 6 eh. So abangan natin lahat dyan, mga sweethearts. Padayon lang sa pagpaminaw. Kami nang bahala sa bugas ninyo o sa inyong groceries.
2: Ihabon lang din natin, may mga nakikinig sa atin dyan sa Dina's Food House. Uy! Magandang umaga. Thank you sa inyong pakikinig.
1: Sa may Dina?
2: Oo, sa may Nazareth? Dina, sa may Nazareth.
1: Aba!
2: Paayas family, Ampong family, si Lorife Galvez, si Donna Gailoa, John Perse Pahe, si Nilia, at si Ati Mai Sato. Uy, may haluvers daw dyan.
1: May?
2: Haluvers.
1: Anong haluvers?
2: Haluvers, yung halo-halo.
1: Ah!
2: Masarap daw.
1: Masarap daw.
2: Daw.
1: Hindi ko pa natitikman. Ano ba, Dina? Di na ba namin talaga matitikman yan?
2: Ayan, magandang umaga po sa mga kumakain ngayon, sa lahat ng mga eateries.
1: Enjoy.
2: Na naka-background po kami. Thank you for always.
1: Thank you. Lamig ayaw eh. Sana all lang mahaw na. Para sa atin, isang minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang galing po na ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating sparring partner, sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bachansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghat Din Balita.
2: Nel Arciaga.
1: Ako naman Marlau Remio. Hanggang bukas, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisong may puso.
0: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
5: Ako pa. po si Rufame. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
6: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.